abaana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munyaffe biikira Maria essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalingerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo naye nga mbeera nsambya Priest Center mu linnya lya Paatiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu so nga gwe ensibuko y'obulamu bw'owaddeyo olw'emyoyo ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi efukirira ensi yonna. Ayi gwe oluzzi lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu n'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu, atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi amiina. Mirembe n'ali ejjutenneema omukama ali naye waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina. Nzikiriza Katonda Paatiri omuyisa wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ye na Yesu Kristo omwana waali omuyeeka ye mukama waffe yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa biikira Maria n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakko emagombe olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu adde ogwa Katonda Paatiri omuyisa wa buli kantu ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okusonyiwa kw'abatuukirivu n'essenyu eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaliggwaawo amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwakatonda bw'omwana wo omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

0: Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekyokutaano. Yesu akola esakalamentu lya Ukalisitiya. Yesu, tuwa okukkiriza nti oli naffe mutabere na nkulu n'ekereziya zaffe. Tuwa okwagala ennyo n'okujjumbira ng'okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwo mu Ukalisitiya nga tusaanidde. Anti watugamba nti ali omubiri gwo era n'anywa omusaayi gwo abeera n'obulamu obutaggwaawo. Yesu, sigala naffe bulijjo, kuba ggwe kkubo era ggwe bulamu. Tweyongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma mu Luka 22, olunyiriri lw'14 okutuuka ku 20.
0: Naffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obuke, ly'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.

Ate ekira ky'Abafalisaayo n'ayogera n'eddoboozi ddene mu lukiiko nti, basajja baganda bange, nze ndi Mufalisaayo, omwana w'Abafalisaayo. Okusuubira mu kuzuukira kw'abafu gwe musango gw'envunaanibwa. Bwe yasirisa ebyo, ne wasituka empaka mu Bafalisaayo ne Mubasaddukaayo. Ekibiina ne kyesalamu kubanga Abasaddukaayo baagamba nti, siwali kuzuukira newandibadde malayika newandibadde mwoyo, so nga Abafalisaayo bakkiriza byombi. Wabaawo oluyogaano lunene, abamu ku Bafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti, situlaba kabi ku muntu ono, oboolyawo mwoyo gwe gumubuulidde kuba malayika. Paka bwe zeeyongera, omukulu w'abasirikale n'atya nti, si kulwanga Pawulo bamutaagulataagula, n'alagira abasirikale okukka okumubajjako bamuyingize mu kigo. Mu kiro ekyaddirira, Omukama n'ayimirira waali n'amugamba nti, guma, kubanga bw'onjulidde mu Yerusaalemu bw'olinjulira ne mu Roma.

0: kubanga wanjagala ng'ensi nnatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi yakumanya, nze nkumanyi. Nabano bategeera nga ggwe wantuma. Nabamanyisa erinnya lyo, era nja kwongera okulibamanyisa. Okwagala kuwanjagalamu kubabeeremu, nange mbeere mu bo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo wano webikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Olwaleero Omukama atubuulirira, atusabira era yeegomba nti tubeere kimu. Akaliriza amaaso waggulu eri Kitaawe n'atusabira. Kitange be wampa nsaba babeere kimu. Ye ne Kitaawe nga bwe bali ekimu, naffe atusabira tubeere kimu. Ensi yonna eryoke ekimanye, eryoke ekakase, eryoke erokoke olw'okulaba nga ffe tugabana, tuyisa kimu, tukola kimu okwoleka ekitiibwa kya Katonda, okuggyayo obulungi omulimu gwa Katonda gwe yatukwasa. Abantu balyoke basinziire ku ffe obumu bwe tuliko, ate balyoke balokoke nga balabira ku ffe. Abooluganda baagalwa, ensi gye tulimu esoomoozebwa n'ebitwawula bingi. Waliwo ebitwawula ebigenda okubeerawo ebbanga lyonna, nga ennimi twogera za njawulo, tuli b'amawanga ga njawulo, n'ab'eggwanga erimu babeera n'ebika eby'enjawulo. Ebbanga lyonna bijja kubeerawo, naye mu byonna Omukama atusaba tubeere kimu. Era tulina ebyetwawula ebirala, ebyenfuna, ebyobufuzi n'ebirala bingi. Mu byonna ebyo Omukama atusaba tubeere kimu. Tulina ebitwawula ebirala ebitono eby'enjawulo, byonna ebyo Omukama atusaba tubiyise ffe tubeere kimu. Ebitwawula ebyo byonna bituyambe buli omu okuyamba munne. Buli omu kyasinza ku munne akiyambe okuyamba munne okulaba nga tubeerera ddala kimu. Okuggyayo ekitiibwa kya Katonda, ye nga bw'ali okimu n'Omwana Yesu Kristo, naffe tubeere kimu. Ebyonna tubyekereze, tufube okulaba nga tufa nnyo ku ebyo ebitufuula ekimu. Tuli baana ba Katonda, tuli baana ba nnyumba ya Katonda, tuli baaluganda ba ndiimu. Ekyo kitusiba awamu, kitugumye, tufube okulaba nga tutuukiriza bulungi obuvunaanyizibwa bwaffe. Twagalane, tusonyiwagane. Abaleetawo enjawukana beddeko, bafube okulaba nga bakolerera obumu. Abasobezeddwako nga mu byobufuzi bino byetwakavaamu, tusonyiwagane tusobole okulaba nga tutambulira wamu. Omukama kyatusaba, Omukama kyakaliriza amaaso ng'atunudde waggulu, ate kiryoke kituukirire. Buli omu ku ffe y'abaala abeera entandikwa y'okukolagana n'okubeera ekimu nga Kristo bw'atuyigiriza. Emirundi emingi tusonga mu bannaffe nti be bateeseewo enjawukana, be baleeseewo obutakwatagana, ffe ne tulema okwetunuulira. Naye amakya ga leero, abooluganda mpuliriza, kusaba ggwe okyeteekeko nti ggwe aba atandiikiriza, gwapa entandikwa y'okubeera obumu. Yadde ng'abantu tubeera bazibu okukolagana nabo, ne buli omu yeetuwaze akakkane alaba okulaba nga akolagana munne munne. Gwe kennyini gw'obeera ontandikwa, oleme kugamba nti gundi yalemesezza obumu naawe baako ky'okola okulaba ng'obumu obwo Kristo bw'atusabira, Kristo bw'atwagaza butuukirira. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu, nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno. Tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Aga fubo kole muganda wange kali musava akaimba katuza kudachika azizi no 27 zibule kude sawa enya ezoku machagonda ko rwalero chenda munyaka tonyeze nya fubo radio sapiens ya inkluza ya magazine solo yo muziki nebye mizanyo Jimmy Jacobs ne kabasa tutambula peno kutuka kusawa nya tuline pharmacy center chibuye machindi ebe kwatepata mfe bano kulwa makungula malunji omulimi no mulunzi buli kimo chitambule bulunji nyo kabasa
1: wange
0: kakati no abakozi abalala ku parliament boolekedde nabo okugalirwa okukwatibwa n'okugalirwa olw'ensonga eza speaker. Era batugambye
1: babadde balya naye
0: abakulu ab'ebyokwerinda tebakutte speaker eko batebali ku speaker eka wabula abayambi be abakozi ku parliament yao kwegamba babadde balya
1: bamwetolodde
0: bamwetolodde tetwogera ku babaka tuwogera ku
1: bakozi
0: ku parliament munono inza n'okulaba nga bakwatiddemu abamu ku b'ebyokwerinda
1: olaba bwosibwa
0: Ndo
1: waliolo waza wachimara wafuno umulimu ku parliament. Hata nambozi ya gamba bujali ku parliament. Nibu waba asavinga chai. Adrivinga. A big car.
0: Yeah?
1: Ndi nibu waba wachaji.
0: Parliament ya wo. Nga wabade wo. Nga wali wo.
1: Wali wo sente.
0: Piti libu ziri ya.
1: Wali wo sente mpiti libu. Muno wachai. Tomusanga murawumu. Mazi noziruumi yo.
0: Ateba ngamba mbu kufuna womuli mosebo. Ndabi baddevi limu gundi, nkumanyi gundi, akumanyi.
1: Yungu kubanga application wajiwandika. Neba soma amanyago. Ndiyani ya wandisa application yo. Ndijime Jacobs.
0: Ndijime Jacobs ya.
1: Lusembo.
0: Havawa.
1: Havawa.
0: Kakuto.
1: Kakuto. Yoba mwe. Yoba mwe.
0: Yoba mwe.
1: Yoba mwe.
2: Program Sagara Glamide.
0: Ewe kakuta kufuna wao. Sigulaba wao. Bade sigulaba. Na ye.
1: Etewe.
0: Kabasa botunulira parliament. Abakozi ababadeo. Baku babaka. Na ye ababakozi. Abakozi. Offices zenja ulo. Abobo na. Eda babeda wo. Ababeda wo. Mchisera. Speaker. Chitundu java.
1: Yeah.
0: Eda munangi ba dominating nyo.
1: Mewaba singo. Uwana wechiri.
0: Ogeno kula bantiruli bwe yali sekandi era baliwo era
1: waliwo yanyumiza nabo following zino university zetu ina mugwanga era webe kulibwa munyoro abanyoro ebasingayo
0: abakolayo
1: abakolayo webe kulibwa muchiga era bachiga bebasingayo bwe baya muganda yenga muganda yajikulia era baganda bebasingayo
0: naye baganda abaganda bo abaganda fetufa nyo kubusobozi
1: tufa nyo kubusobozi
0: abaganda go tunulira companies kulibwa abasajjanga obaba kazi na baganda ndo kulaba nga amaonga
1: bami kisinzi nga bami kisinzi
0: obusobozi osobola
1: olina obusobozi
0: ekyokolo kitegeera
1: tetufanya kukuwana na baganda bannaffe ati kasitoyi taba manya toyina ansa Ndiyo mtu kwa monitor negunye mira. Monitor alesu wa mtuwa mulungi. Alewa naya mnonyo kumonitor mlabo mtuwa kwa wandisi.
0: Atande wechi gambo. The Grand Master. Kati wanudeba kube chifana. Echifana nyichi no. Mwachitunu ya noche tegeleza. Techiri sicha kamera.
1: Yes.
0: Wawela chifana nyicha.
1: Chikube.
0: Ndozoli ya kuata pen. Obe pencil.
1: Yeah.
0: Nasige
1: chifana. Nasige chifana.
0: Nenga chifana nyiriza. Omukulembeze we gwanga Uganda by the way bine bifana itabinako bizibu ata maulide gabi kiriza chikirizibwa okukola illustration nga oina ekipana nkyo mtu
1: gwo yagalo jja okujayo eshe kyabuze
0: mu maulide chisigibwa mu maulide chikolebwa
1: ekipana nti
0: katinga kira ga president nga azanya omuzanyo gwa chess Murukumu renda china na mukaga, nga board ya chess, niko 1986. Nga kute mpichi ya chess, nga tade mundu wano mchifuba. Ayamba dena nga buayamba la bujion kofira nesatie ya yero.
1: Yes.
0: Nga azanyo mzanyo kwa chess.
1: Kwa chess.
0: No kutuso na kuruwa lero. Baitha o mzanyo kwa chess guabuongo.
1: Guabuongo.
0: Ozanyi samagezi.
1: Azanyo mzanyo kwa chess. Paka ruwa kutanita. Tivamu vya kulere ngaro, banava gagawa mwesi misa, mchimanya zantu ya zawe.
0: Na ye, monitor, wansi wano nateka wo akatwe, akatona akagamba.
1: Kagambia katia.
0: President Museveni has led Uganda since 1986.
1: Sabia agare vyo, tojuki olibo ya gama mpu, 40 years of what? 40 years of NRM. 40 years of NRM.
0: Nika tuboy ya gali waandike chi. 20 years.
1: President ya guwagela na kufunaga. Katijuru kwa
0: nisimu. 40 is, let 40 be 40. Kati 40 tujiite 20.
3: No da. Hey. Opuna chigambe.
1: Coordinator wa Charles Katabalwa abatufunide no coordinator wa fans omwana go yasoso kutuwa bamuyita Nanyanzi Sharon yes ono we Karule wa kibina kya kusatu asomera ku St Joseph Karule RC
0: obambi
1: oyo twamufunye then batuweleza no mwaravudde muduma Emmanuel Kalema asomera kubulamu CU ali mu kibina kya kutano
0: Emmanuel Kalema
1: yes Tuwa kala chekeza baza dabazara abanabu. Togula peni, togula bitabo, togula seti. Kuruna kwa mande sawa satu.
0: Seti muruzungu, muruganda cheche. Omukebe.
1: Omukebe, togula omukebe.
0: Wangu izago omukebe. Mwiba chava chogu ito omukebe.
3: Siwa yada dala omukebe.
1: So, togula omukebe, togula bitabo, togula peni, togula pensa. Tugenda kuwa bikumaza ako term number from Kabasandi JJ.
0: From Sagala Galamide
1: team.
0: Yes.
1: Kakati, kuzino msambu tano satu, asatu munya, abiri nkaga mumuenda. Eri guainobu yambinga na uyagalo tuegateko, tuwaba nabana ibitabo, iba mazako term. Enyambe yoje tukusomede ya accountanti wafe, eleta Kathe Nasimbwa.
0: Jidem.
1: Zino msambu tano satu, asatu munya. Abiri nkaga mumuenda, tuyamba abana begwanga basome.
0: Wachiri.
1: Hello?
0: Hello.
1: Wasu zote ya sebo. Banna, ngo yitabia manyi.
0: Anyono.
1: O yitabia manyi.
0: Anyono.
1: Kama sawa na kuredio sapienzi ya. Banna mbe yoga, yoga.
0: Munage.
1: Lodi meyo mpia.
0: Yes, sarongo, chongerako.
1: Nyongerako sarongo. Ebitu wabia mkudu wano wabitute.
0: Yes,
1: wate
0: yes,
1: cha lodi meya.
0: Yes.
1: Eja sarongo wachituala.
0: Wewa.
1: Mkudu bali mwezo, olio tia kumachagare lo.
0: Munage, buke deburunji.
1: Buke deburunji.
0: Chibuga Kampala chituli mutano.
1: Chibali mutano, finale.
0: Chituli mutano. Tugenda kukole milimo jegwanga. Tugenda kukole milimo jakampara. Atenga te wali wabu zibu wona. Bugenda kututu kako. Edaba na Kampala amba gumia. Nti kenamaze okukube vila hilo byangu.
1: Ya.
0: Chino chiwede.
1: Chiwede.
0: Chino chiwede.
1: Amataba mie.
0: Amataba tugafume bufumi.
1: Tugenda gafuma.
0: Tugenda gafuma bufumi. Endolito. Ezibade omanyi Kampala. Abadde mu okulwana gana.
1: Engudo.
0: Engudo tugenda kuzikora era twatandika dda nze no njagalo bategeza nali nze ndi engineer ndoza buli omwachi manyi
1: okay.
0: Nali natandika dda era kivuga kino nkimanyinga bwe nemanyi
1: kitufu watandika dda naye ngo omukuru yagenti budget yengudo yo naye ekyogera kochi
0: mukuru ki
1: CDF
0: anedda kakati banayuganda kibaina okumanya tugenda kukwatagana na abakuru
1: muganda kukwatagana na abakuru
0: Ofunye bulungi.
1: Asina kufuna bulungi nyi. Kubanga omukuru yage budget yonna ya ronda ani akola na atakole.
0: Bino ebintu si byakwesoka.
1: By the way.
0: Buli muntu asigale muleniye.
1: Kubangira amasi byakwesoka.
0: Kubanga ekibuga engineer ya kitegeera si munna maje si muntu.
1: Si muntu. Omukuru wali bwezo. Kona wano. Kubanga kakati wamba watu twagala bya maje tubuza CDF. Bwetu kwa kare bia Kampala?
0: Meya wendi.
1: Meya wali.
0: Ngeenda kula gana ne edi. Tutambuze chibuga. Tuchitereze.
1: Okay.
0: Chibuga chino chide kumutindo. Kampala badafudi.
1: Kakati. Ka commission iyo. Kwa wakabate kajize.
0: Katia.
1: Ka commission anti batu gaku budget yeyo.
0: Tatuliba liyake.
1: Obako na akantu. Nekagenza. Mkulu sidi ya futana.
0: Nedededa.
4: Olino kutete nkanya. Tachari mkaza abera waka.
5: Tuli muzironi. Eramu nanga kati watamero ni emubu wevunda. Echama zimulabi la daranga mtufe mitu kyo vigenda genda.
4: Nenge chitufu katonda afayu.
6: Good morning. Program Sagala Galamide. Tulina kukajara.
7: Kolera ano mkutale karewe kebaita viva mtu. Ntunda nyanya mkene nga vovira awe.
8: Unabana. Omugati kwemba dema nyinti kwa pei. Sabuni atabe ili wapeyo singo.
9: Good morning. Good morning.
6: Program Sagala Galamide.
2: Program Sagala Galamide.
1: Wasizo rata tabosko.
0: Nasuze bulungi ba. Ogambo ti.
1: Njende sebo. Nina chitu chene gendeleza na esima yoba chitofu.
0: Chichati.
1: Buru wengenda mchigo. Amazi gema nkuteredde yonga sangayo.
0: Amazi?
1: Hago kunaba. Ningamba babo maloku nabo damu no yiwa mwamalala. Uba watu nabye.
0: Wanyima mabosi kwa saa kugamba. Bate saa kugamba.
1: Kutu ngamba chi?
0: Obate tuondabe na kuzino.
1: Kuchi?
0: Ganeta kula takula.
1: Hei.
0: Munange, amazago gande tira araje.
1: Hago kumacha.
0: Amazago sina kuzino, sigategera. Amazago mdurenga naba, amazaga nyogoga. In fact, mbade nina nedagala wano liri ndiko. Nizu nduzi.
1: Nedagala liruwa. Nedagala liruwa.
0: Obate tuondabe na kuzino nga mire mpeke.
1: Diba deli hachi.
0: Araje. Mazi.
1: Wafuna araje ya mazi.
0: Nisa kugamba. Neta kula. Ojaku ngide wanuka omugongo gulabe. Kubanga.
1: Kakati zatabo siko. Luachibu joto nga ntoto ya kayo mazi nina araje.
0: Sa gamba.
1: Hatu wangamba.
0: Mama bosiko na webera mkubuli. Nyinza njyo kubera wonga ambadewe banga linanga nina araje nga tomanyi.
1: Hateze mune wanga tuyo ina araje. Kati luachimba de menyekana mazi zoka.
0: Bangamba. Nti kale wiki ngemu. Na abe mwa mazago, mru ningee vili gumu. Chokola anti olumu kolachi.
1: Ogale kayo. Hati obu ano nangachi mchichigo tatabosiko.
0: Eh?
1: Obu ano na yu. Chukubu onda ganti o ingi deo genzi neta wilo jufo genzi.
0: Mchichigo ye wali kabu yonjo.
1: Wo genzi kabu yonjo.
0: Kubanga, oba doga tera yonzo sagamba. Nti mfuno obuzibu, nafuno obuzibu.
1: Na mazi.
0: Mazi kapisi satara bubi. Buruenge ila wenti tempuli nango bubi. Obuntubu mfumita amagwa negaja. Ate misada nesiba ngantu ya nilida. Chovola ba.
1: Senga wangeno na yamburi ya yamburi ila bubi.
0: Ya gamba atia.
1: Senga anti omusajja.
0: Bwawala alaja akolachi.
1: Tanga ya ngamba abasajja wabalaba. Bakwe gendeza singa tebagala kunabo. Yino mufake nyana abe.
0: Mama Bosco yagala kuswaza mubaa.
1: Asagala kuswaza nebo yali ambuli abo yanga. Era kyo bwa buli kumacha amazzi mbadde enkera nengateeka yo nga manyoga naba.
0: Ndi kubuli de ndalwala alaje nina alaje amazzi gandwa azaga nyogo gago. Si marungi. In fact nebaga bagocha era nago si kirungi nnyo. Sawo yanga si kirungi nnyo.
1: Yaga mu wiki ona be mweme.
0: Gumwe bili yawo. Oba gumu kitundu awo nsolo kunaba ke bigere. Bwenti nina abako
1: wa. Emirundi gumu kitundu mu wiki.
0: Bwezi kyo. Okusiga langa nchari
1: wagena mu dwale chita taboksiko dwale chiri wagena mu
0: wagena mu dwale lao wagundi
1: ani ani giwalaga mu dwale
0: chirudu
1: wagena chirudu wagena chirudu
0: ii
1: umutawa nagama
0: njiru manya nsambia nsambia
1: akatata boksiko nebi
6: uwaje uwasu zootia uudiriza program Sagalagala Midde
10: Owangi, sembi jaya gwedalu.
11: Jarita yeza butalaruka. Emari ye yona. Yesana wo, muna bambula wo mudiro.
10: Bambi.
11: Tuwa mugamba anga, afune insurance ya gana. Bugs Insurance. Fefika, abasobolo kumala wubu sivogwa bukutuseko. Mugwangu dala, tuline vikabia insure anga. Insurance ya bakozi, eyebi duka. Tulina insurance yo mudiro. Eyebi siwebi kugwa kwa bubingo badete wete gese. Insurance ye migugwe jisabali sivogwa kumasi. Insurance itangira obutyaba gobutiro kugwa mu business tulina ne insurance ezinga ko byonna ebinzo kugwa ko nga totegedde Max Insurance tusange ku tabi ya fekuru elisangibwa ku Christ the King Platinum House Plot 3 ku Colville Street tulina na matabi amalala okwetolola Uganda yonna Parks irungamizi bw'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda Parks our insurance partner
12: Mbala musiza nyo abuluganda basebo ne banyabo abampuliza nga kerezia kitebe kya kerezia katolika mu Uganda oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga abakristu weewaawo ensisinkano oba olukungaana lw'abakristu e Namugongo Luongeze duayo ovude tukubiriza amasaza diocese ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda

0: eda chika ziri tano zekaze zibula kule sawa enyezo kumachagona kurwaliro akaimba ka banna faba senti Kizito SS akaimba bakaita Esara tukakuweleza gwe kumuna fe ya kededa kumulimo wasi zo kwango tuuliriza eno ichenda mnyakta nyeze nya fama Jimmy Jacobs jeje nekabasa ku www.radiosapiencia.com tukwagaliza amachama lunji ino na kurunji bulichimu chitambule bulunji nyo mugwanga Uganda yujoka kalabisa emirimo jo Bade nina wano wensoma kabasa mbwalu wo musajja gulire lya kafuluma tujja kweyongera dimanya mbwalu wo musajja polisi eri mukunoonyereza ku musajja yatondose n'agwa nga alina omukyala
1: ewa
0: mutale era polisi ekyalina byekyakuŋŋaanya wano nti alina we baabadde nebagenda
1: Ebisirani nga byakedde.
0: Naye muttale.
1: Ebola ajja n'asazaawo namugongo.
0: Musajja mu myaka omukyala ono omukyala yabaddewo gwe yabadde naye omukyala ye gwe batugaye nti yabadde myaka ano omusajja tetunnategeera mannyage na myaka.
1: Tunaajyongerako wiiki ejja ng'abaana bazze ku ssomero.
0: Kozi bakyali waka.
1: Bakyali waka.
0: Nabo banguwe.
2: Program sagalagalamidde.
1: Jeje,
0: wanje.
1: Nga tuva wano.
0: Kakati.
1: Obutambi obutambula bwa AI.
0: Owai.
1: Obabito.
0: Obuntu obwo nabulabyeko nange. Naye. Ya inza kujja mu kimugunyu bwatyo.
1: Nange saategedde naye.
0: Kubanga okujja kwe kubadde kusobola okubika ebirala byonna. Sinzira ku bigambo ebyayogerwa.
1: Zine motoka za mu. Tetukyabimanyi. Manya kalangwa byonna. Buli story yonna ebaddewo. Guno omukolo gubadde gulina ojibika.
0: Butambula ani abutambuza kubanga neguliri ne gonna gonna empapula
1: leero. Mulire gonna tugabikudde gye gatandikira ne gye gakoma.
0: Tewaliwo we batulagira
1: nti wuno. Ebulwa yadde omuntu ayaniriza.
0: Waliwo ekisisi.
1: Bakoberedde SOPs.
0: Ezebola.
1: Ezebola.
0: Nti abantu badde bayinza okuŋŋaana kubanga.
1: Ffe twandisimbye n'ebitooke.
0: Mu abente.
1: Abente.
0: Fekale fabeno.
1: Abeno mulu.
0: Kansanga
1: kabalagala.
0: Na ye mwene mutata ne mutamanya.
1: Tutasimba de kitoke ne kimu.
0: Ebola.
1: Ebola. SOP.
0: Kubanga muyinza okukungana ennyo. Mwaniriza omuntu.
1: Tene tuleta.
0: Atene muleta ebizibu.
1: Ebola nga tukoze bubi nnyo.
0: Naye nga kale. Tulinde bajja.
1: Katambyako.
0: Yesi singa
1: si. AI.
0: Oba AI.
1: Tavao ya dayo.
0: Mwe kwa sa AI. Nema mono gubali mkuhiribia. Gambo AI. Chibatete chibuva mkama.
1: Pera lekuluno kurozi roi seo ya gamu.
0: Di AI.
1: AI ya jiguze.
2: Eyo ye badde sisangala ngalamidde. Nyumirwa. Kusembozi esensonga. Monday to Friday.
3: Hello. Omanga mutiabule. Kati wenjo gana lampise kuround about. Ne polisi ya chibu yenji isiza. Kati ndia na mubitara vya machi ndia kubala kisi waguru. Onengara. Oba tondaba. Oba ambuze.
4: Na ye nawe. Na kugambia mita azibi satu. Nga wakavamu round ye chibu ye. Ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti. Chuka. Kiri rampora rampora. Boisa kushero. Katono nyo. Chizimbo gena kubochila bao. Chinene. Chirikonti pharmacy center.
5: Iye. Chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Elinamu likarunda webyobu limino obulunzi. Omuli edagala. Omuli ensigo. Ebijimusa nebila la vinji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole gwanga yona. Tulambula famu june tukuwa buwabusi. Okugeza tupi mwabujimu bwetakalio. Netukumuli na chogwani doku simbako. Ngatwe yambisa basa ubafaba kugu. Jango kulevi ntuwe bili original kufamazi sente chivuye. Kubakunoti msafu muna anemu. Asato mumu kaga. Atano mobili mkaga mumu na noku manyebi singa uo. Waka, obomu esi guno guwama mabikira Maria. Gabo kutusibwa kwenda midyango high school kulama.
6: Bikira Maria atugamba nti bana bange abagalwa. Mulutalo olwe mulimu buli lunaku nga mulwanyisa sitaani. N'okukwenya kwe. Okw'obukujjukujju era okw'omutawaana. Era nga mulwana n'amagye amabi ag'amaanyi. Ng'oggyeko obuyambi obw'enjawulo. Obaweebwa bamalayika b'Omukama kyetaagisa okweyambisa eky'okulwanyisa ekisingako era ekitawangulwa ekyokulwanyisa kino ye sapule. Bwe tugyeyambisa bulijjo mu mbeera zaffe zonna, tusobola kusiguukulula omulabe n'ava w'abadde awambye n'okumerusa ekimuli ekirungi mu ddungu ly'ekibi. Awo nno nga twekutte ku sapule n'ebiikira Maria, ebyo byonna ebiringa ensozi mu bulamu bwaffe biseeteera, ebikalu bye bigonda.
5: Mwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwa ku na Miryango High School Gulama. Esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa games and sports babifaako nnyo, ate nga ne sukulu fiizi ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangika sangika, kwewandisa kugenda mu maaso. Ave jinjobe Kampala ovira mu seeta, otambula kilomita emu ku mukono gwo ogwa kkono. Okumanya ebisinga okuba ku noti musanvu noti emu 69 57 26 oba ku noti 7 82 79 74 42. Twesoze sawo endala time check. Esawa ziwese nya, ezi okumatia, time check kutusibu wako. Bera musiga nsimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunako, atengo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali, nyiga stemo mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboko zese MTN momo app. Eno ya radio cheche nda munyaka tonyese nya fama.
7: Radio ya Kelezia.

0: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu pini ye ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agent. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
1: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya website egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.
3: Olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna. Munywanyi wange webala okuba ng'ompadde ekyanya, oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga. Mu mbeera eyo omutaka nzi kizitongwa buzito, nze ntandise okulaaliza enkonyogo. Kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira. Bwe njogera omulangira buli omu amutegeera, naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira. Omuti omulangira gwe mwennyangu anti toyinza kumala nga gweriraanya, era n'engeri muziwulira nti omulangira mwennyangu. Naye ate era omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo, oluusi gwe tuyita embuukizi, nagwo guyitibwa omulangira.
2: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa.

Mbalamusizza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, diocesis ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi, musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Abooluganda tukungaanye mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Bakristu baganda bange, bantu ba Katonda bwenna, nga tetunnaweereza sala yaffe ettuntuli olwaleero, tusooke twekube mu bifuba okulaba ebyo ebitagenze bulungi mu bulamu bwaffe. Wamma bwe tunaabyanjulira Omukama n'omutima ogumenyese, taleme kutuddiramu na kusiima kuwanjaga kwaffe okw'essaawa eno. Neetondera Katonda omuyinza wa buli kantu,
1: nammwe baganda bange, nti nnyonoonye
0: nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola.
1: Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayirira Maliya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa. Atusonyiwe ensobi zaffe zonna, ate atutuuse ne mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde, Ayi Mukama Katonda waffe. Omwoyo wo atuyiweko ebirungi bingi eby'omwoyo. Lwanaatuwa omutima gw'osiima n'atuyamba n'okwagala gwe by'oyagala. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangaala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Guma olinjulira ne mu Looma, essomo erisooka, bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume, omutwe ogw'abiri mu ebbiri olunyiriro lw'asatu, n'omutwe ogw'abiri mu esatu olunyiriro lw'omukaaga okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Mu nnaku ezo, omukulu w'abaserikale yayagala okumanyira ddala ensonga Abayudaaya kwe basinziira okuvunaana Pawulo. N'amusumulula n'alagira abasaserdoti okukuŋŋaana olukiiko lwonna n'aleeta Pawulo n'amuteeka mu maaso gaabwe. Abaali mu lukiiko Pawulo n'abasimba amaaso n'agamba nti, basajja baganda bange, nze okutuusa kampegaano nayisanga mu maaso ga Katonda n'omwoyo omulungi ddala. Awo Ananiya omukulu w'abasaserdoti n'alagira abaamuli okumpi okumukuba emimwa. Pawulo n'amugamba nti, naawe Katonda alikukuba gwe ekisenge ekimaale n'ennoni. Otudde okunnamula ng'osinziira mu mateeka, ate n'olagira okunkuba so nga n'amateeka gakigaana. Abaali awo ne bagamba nti, gw'ovuma omusaserdoti wa Katonda omukulu? Pawulo n'agamba nti, baganda bange, mbadde simanyi nga ye mukulu w'abasaserdoti, kuba kyawandiikibwa nti, omukulu w'eggwanga lyo tomuvumanga. Pawulo bwe yategeera ng'ekitundu ekimu kya Basaddukaayo ate ekirala kya Bafalisaayo, n'ayogera n'eddoboozi ddene mu lukiiko nti, basajja baganda bange, nze ndi Mufalisaayo, omwana w'Abafalisaayo, okusuubira mu kuzuukira kw'abafu gwe musango gwe nvunaanibwa. Bwe yasirisa ebyo, ne wasituka empaka mu Bafalisaayo ne mu Basaddukaayo. Ekibiina ne kyesalamu, kubanga Basaddukaayo bagamba nti, siwali kuzuukira newandibadde malayika newandibadde omwoyo, so nga Bafalisaayo bakkiriza byombi. Ne wabaawo oluyogaano lunene. Abamu ku Bafalisaayo ne bayimirira ne bawakana nga bagamba nti, situlaba kabi ku muntu ono, oba oli awo mwoyo gwe gumubuulidde oba malayika. Empaka bwe zeeyongera, omukulu w'abaserikale n'atya nti, si kulwa nga Pawulo bamutaagulataagula, n'alagira abasirikale okukka okumubajjako bamuyingize mu kigo. Mu kiro ekyaddirira, Omukama n'ayimirira waali n'amugamba nti, guma kuba nga bw'onjulidde mu Yerusaalemu bw'olinjulira ne mu Roma. Ebyo Omukama y'abyogera. Olimbo lw'okwebulirira, Zabbuli ya 15 ekiddibwamu. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Ayi Katonda nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Gamba Omukama nti, gwe Mukama wange, Omukama kye kitundu ky'obusika bwange n'ekikompe kyange, wekka ggwe okutte omugabo gwange. Ayi Mukama kuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Ngulumiza Omukama kuba yansalira amagezi, nandibadde mu kiro omutima gwange gwennyini guliwummula mu ddembe. Omukama gwenzisa awo maaso gange bulijjo, kubanga andi wano ku ddyo, sijja kunyeenya. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Omutima gwange kyeguva gusanyuka, n'omwoyo gwange ne gujaguza, n'omubiri gwange gwennyini guliwummula mu ddembe. Kubanga omwoyo gwange toliguleka magombe, tolireka mutuukirivu wo kuvunda. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli. Olindaga ekkubo ery'obulamu, n'ompa essanyu eringi ennyo mu maaso go. Ebisanyusa bikuli ku ddyo emirembe gyonna. Ayi Mukama nkuuma kubanga nzirukidde gy'oli.

0: Ebi fudde muyowa anna.
1: Ayi mukama otenderezebwe.
0: Tusoma muyowa anna omutwe gwa 17 olunyiriri olwa 20 okutuuka ku 26. Mu budde buli Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira nti, sisabira abo bokka, naye nsabira n'abalinzikiriza ku lw'ebigambo bya bano, bonna balyoke babeere kimu nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange mu ggwe, nabo mu ffe babeere kimu, ensi ekkirize nga ggwe wantuma. Ekitiibwa kye wampa nange nkibawadde, balyoke babeerere ddala kimu nga ffe bwe tuli ekimu, nze mu bo naawe mu nze, bafuukire ddala kimu, ensi etegeere nga ggwe wantuma ate nga wabaagala nga nze bwe wanjagala. Kitange be wampa njagala wendi nabo we baba babeera, balebe ekitiibwa kyange kye wampa, kubanga wanjagala nga n'ensi tennatondebwa. Kitange omutuukirivu, ensi teyakumanya, nze nkumanyi, na bano bategeera nga ggwe wantuma, nabamanyisa erinnya lyo era nja kwongera okulimanyisa, okwagala kuwanjagalamu kubabeeremu nange mbe mu bo. Ebigambo by'evanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ono bikomye.
1: Ayi Kristo obulumizibwe.
0: Bantu ba Katonda, Kristo baganda bange, n'olunaku olwaleero, ettuntu ly'olwaleero, tukubye omwaliro guno okwebaza Omukama Kawa Migero olwa byonna by'atusukkulumizzaako bye tumanyi ne bye tutamanyi. Obuwanguzi bwa bannaffe obwa buli ngeri tubusanyukira era ne tubeebalizaako Omukama, nga mu ngeri ey'enjawulo olunaku lw'eggulo mu Ssentimbaaga Major Seminary Gaba, Rector ne staff baasiibudde abaana abayizi abaseminaaliyo baffe nga n'abamu badyakoni, nga baawunzisa olusoma lwabwe, babasindise baddeyo mu bitundu byabwe bakole kyonna ekisoboka okuweereza eggwanga lya Katonda, nga bakwataganira wamu n'abasaseridooti ne bannaddiini mu bitundu ebyo, anti gwe mulimu gwe bayaayaana okugabanako singa Omukama ali baayagadde. Tubasabira Omukama batambuze bulungi era balungamye mu buweereza bwabwe. Ate olwaleero St. Mary's National Major Seminary Gaba, Father Dr. Lazarus Luyinda ne staff nabo bakola kye kimu okusiibula abayizi, abadyakoni n'abalala bonna, anti olusoma lwa baluwonzise. Tubasabira nabo ekyo kye baajagala okuva mu buto bwabwe kituukirire, babeere baweereza balungi yonna Omukama gy'ali babasindise. Era ensonga y'emu ntegeddeko y'eri e Katigondo National Major Seminary wa Father Reverend Father Dr. David Senkai ne staff. Ate era kye kiri ne mu St. Paul's National Seminary e Fort Portal Kinyamasika, abayizi baffe abaseminaaliyo baffe abamu nga nabadyakoni basiibulwa badde mu bitundu byabwe bongera okuweereza Omukama. Tubasabireko batambule bulungi ate nga bakomyeyo gye tuli, babeere abayizi abalungi abaseminaaliyo abalungi abatwongerako naddala mu kuzimba obwakabaka bwa Katonda mu bitundu byaffe. Bantu ba Katonda, wiiki eno tusembesa ennaku mpola mpola nga tutunuulidde Sande jja gye y'amajja ga Mwoyo Mutuukirivu, Pentecost Sunday. Era tuwulira n'amasomo ge twebuulirirako ng'era gajjayo kiri ekyaliwo naddala Mwoyo Omukama ng'afuuyiridde abatume abaasindikibwa ku mulimu ogw'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Mwoyo bwe yatandika okufuuyirira, enjogera ennaku zino eriwo yeeno nti ennyumba ya Sitaani ekutta omuliro. Mwoyo w'Omukama we yatandika okufuuyirira, tulabanga ennyumba ya Sitaani ekwatira ddala omuliro, ate nga si gwa bugubugu wabula guli gwennyini nyini ogubabulira ddala. Era ekyo kye tuwulidde mu ssomo lyaffe erisooka era ddala. Nti Pawulo ono bwe yasituka n'atandika okwogera, omu ku baasituka okumukuba oluyi yali omusajja gwe bayita Ananiya, omusaaseredooti omukulu mu budde obwo. Naye ekibuuzo ndowooza kyandibadde, lwaki Ananiya akuba omuvubuka ono? Tutunuulire ebyafaayo bya Pawulo ono. Pawulo nze mugeraageranya ku mutuukirivu gwe bayita Francisco owa Assisi. Ebyafaayo bya Francisco owa Assisi wadde baabeera mu byasa bya njawulo, kumpi byagala okufaanana n'ebya Pawulo. Pawulo okubeera kyali, kitaawe yali musajja musuubuzi, ate abasuubuzi abalinamu n'olw'ebyobufuzi muzannyi w'ebyobufuzi. Era tukiraba mu kubeera omusajja omugagga nga n'omwana ayogerwako gwe yali alina yali Pawulo, ayogerwako oba olyawo waliyo abalala. Yamuwa kyonna kye yalina ng'omuzadde, ng'era abazadde bw'abaana baffe, we give them the best. Era mu kumuwa kyonna kye yalina, because he wanted the best out of him, yamuweereza n'asoma n'obwalooya era n'abeera graduate mu University of Jerusalem. Awono Pawulo ayogerwako si bisaatisaati w'okukubo, aaye yali muyivu ddala. Era ng'obuyivu bwe tubulabira mu kuba nti nno y'omu ku batono ennyo abaasoma amateeka ng'atudde ku bigere by'omusajja omuyivu ennyo gwe baayitanga Gamalyeri. Gamalyeri ye muyigiriza omukulu, aweebwa ekitiibwa ennyo mu buwangwa bw'Abayudaaya. Si buli omuti yafuna omukisa okusomera ku bigere bya Gamalyeri. Era kiringa bwe tunaawulira nti ennaku zino gundi yasomera Luda wanti yasomera gindi ti owaayi gye wasomera oba olyawo nawo oyinza okwongerako ku weit ya CV yo nga bw'ekola ki nga bw'eri. Awo nno ye Pawulo oyo ayogerwako. Era tulaba amaanyi ge yalina olw'okuba nti yasomesebwa omusajja omukulu ennyo mu buwangwa bw'Abayudaaya gwe bayita Gamalyeri. Yamusomesa ku by'amateeka ga Musa n'aba mukugu nnyo nnyo nnyo nnyo. Ate obukugu obwo bwe buteekako ne famire mwavanga erinamu ku ssente ne connections eziri political, tulaba amaanyi ago ge yalina. Yali muvubuka wa bulijjo civilian, naye nga be bano nga biwandira be babisaati abali mu kkubo muno ng'aduumira ne general, oyo musibe oli mutte kolaki kolaki, ng'alina ebibinja by'abamutambulirako era ng'ebiragiro bya Pawulo eyali Sawulo mu budde obwo ebiragiro birina okutwalibwa nga bya nkizo nnyo bw'oba ng'akalimu okyakaagala. Tebyakoma mu budde bwe mwana watu n'ennaku zino tubiraba. Olaba aduumira bannamagye ne weebuuza ono y'ani ali mu nniigi n'ekutuse, naye nga munnange ekimuwaga kiri mu kibeere. Bulijjo ekiwaga ennyana ekiyinula ennyana kibeera mu ki? Kibeera mu kibeere. Awo nno ye Pawulo oyo ayogerwako. Naye Omukama bw'amukwatako n'amukyusa, karakita ya Pawulo teyakyuka, embeera ze ez'obulamu tezaakyuka. Ekyakyuka byebyo bye yakkiririzangamu, yeeyambisa amaanyi n'obukugu bonabona bwe yalina okufuba okulaba nti kati ate alaalaasa enjiri ey'okufa n'okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'ate abiira alaasisa magezi na buvumu nga tawunjawunja. Kakati tutunuulira musajja wattu ono Ananiya yali omusaaseredooti mu budde obwo, alaba omuvubuka abafuukidde olukokobe nga muyivu, alina following ey'abavubuka bangi nnyo bamukkiririzaamu, ate oboolyawo ng'amanyi ne famire mw'ava, n'agamba omwana ono nzooza tumukube bukubi na miggo kubanga atuliddemu olukwe. Kye kiri kye nakoonyeeko, ennyumba ya Sitaani ng'eguddemu ki? Ekutta omuliro. Era tulaba n'engeri gy'asengekamu ensonga ng'amanyi waawo okuleeta omuliro, waawo okukendeeza, waawo okuddiriza. Era ne tumulaba olw'obukugu bwe yali alina ne background gy'avuddemu ng'amanyi nti abamuwuliriza abayimiridde mmaabwe abatudde mu maaso ge balina enzikiriza za njawulo. Abafalisaayo bakkiririzanga mu kufa n'okuzuukira, Abasaddukaayo endowooza yaabwe bonna bali Bayudaaya ng'era bannaddiini, naye ng'Abasaddukaayo bo tebakkiririza mu kufa na tebakkiririza mu kuzuukira, nti omuntu bw'afa biba biwedde. Kakati ekyo kyokka kyokka kyabalemanga okukkaanya, bitono nnyo ebyabaleetanga awamu. Ono ne yeeyambisa omukisa ogwo ng'afuuyiriddwa ne mwoyo w'Omukama, n'alyoka yeeyambisa enjawukana ezo ze baalimu ze baalina, n'abagamba bannange nze ekinvunaanya ndi musajja mufalisaayo era nva mu famire y'Abafalisaayo. Era nga n'ekinvunaanya ekikulu kwe kuba nti ife Abafalisaayo tukkiririza mu kufa n'okuzuukira, Ero musajja gwenjogerako mukama wa Yesu Kristo yafa n'azuukira. Ekyo kyokka kyokka kyamala. Bali ebikonde ne bitandika okubyekubagana. Ne beegwa mu malaka. Ne kiddayo ku kiri ennyumba ya Sitaani ekutte ki? Ekutta omuliro. Era Pawulo yeeyambisa omukisa ogwo. Kubanga omusirikale omukulu Omuroma eyaliwo awo kyali kimukakatako okumuwa obukuumi. Singa Pawulo yattibwa mu mbeera eyo, oyo musirikale bandibadde bamutwala mu kooti maaso eyo mu budde obwo. Awo nno olw'okutya omusibe ono ali mu buyinza bw'okuba nti natuusibwako obulabe, kwe kusaba amuzzeeyo bamukuume, bamuwe obukuumi obw'enjawulo. Era olw'okuba nti keesi ya Pawulo yali etandise okuzitowamu, n'agamba sijja kukkiriza afiire emikono gyange kamuweereza e Roma eri bakama bange. Kyekirowoozo ekyawe kyajjira nga ne mwoyo omukama naye afuuyiridde. Era tuwulidde embeera eyaliwo ye mukama nyininyini okumugamba nti kati nga bw'onjulidde mu Yerusaalemu, kaakati nno ogenda kuweerezebwa e Roma, era kye kimu ky'ojja okujulira ludda wa e Roma. Naye nga Roma ayogerwako mu budde obwo yali nga Amerika w'omu budde buno, nti Abaroma bo beetwalanga nti bayitirivu nnyo, bawaggulu nnyo. Era nga n'ekibuga kyabwe Roma bakiyita Rome the capital of the world, Roma caput mundi. Kaakati laba omusajja bamujja mu kyalo kyewandiyise ekyalo, bamugamba nti kaakati nga bw'onjulidde mu kyalo kati kankutwalire ddala onjulire ne mu bali. Ekyo nno tekyajja buzzi. Ekyo kyajja olw'essaala mukama waffe gye yasoma ng'agisomera abatume be, naddala ku kyeggulo ekyasembayo. Etandikira ddala mu vanjiri ya Yohana mutwe gw'ekkumi n'ennya kutuuka ku 18 awo, we yayimusiza amaaso n'asabira omukisa abatume be, ate si na bokka naye n'abo abali bakkiriza olw'ebigambo byabwe. Ekyo kye tuwulidde mu vanjiri yaffe ey'olwaleero, nti Yesu yayimusa amaaso waggulu ne yeegayirira, ayongereza ku ssaala gye yali yatandika. Sisabira abo bokka, ayi Mukama, naye nsabira n'abalinzikiriza olw'ebigambo by'abano, bonna balyoke babeere kimu nga ggwe ne Kitange bwe tuli, nga ggwe Kitange bw'oli mu nze nange ne mbeera mu ggwe, nabo babeere kimu, ensi eryoke ekkirize nga ggwe wantuma. By'ebigambo bino bye tugenze tuwulira mukama waffe Yesu Kristo ng'asabirira obumu, ate nga tukimanyidde ddala bulungi nti agali awamu ge galuma ennyama. Bwe bumu n'obwo bwe yasabira ekereziya, kya mukisa mubi nti endowooza ez'enjawulo naddala mu kutabuta ekigambo kya Katonda olumu zigenda ate ne zireeta enjawukana mu ffe. Naye mission esookera ddala ye gye yayagala era gy'asabirira ebeere etuukirire naddala ng'ayita mu babaka bye yateekawo, yeyo y'okunyweza obumu. Twesabire buli omu gy'ali, buli omu emirimu gye yeenyigiddemu, twebuuzenga ekibuuzo nga tugyenyigiriramu. Byenkola byongerako oba bitoolako? Binyweza obumu oba bisattula busattuluzi? Omukama abeere nammwe.

0: Mbagamba mazima nti kibagasa nnyo nze okugenda, kubanga bwe sigenda omukubagiza talijja gye muli, Omukama bw'agamba. Twebaza Omukama Ukalisitiya. Ayi Mukama Katonda waffe, kati nga tumaze okufuna ebyamagero byo, tukwegayiridde. Amagezi agabirimu gatuyigirize, era bituzzeemu endasi olw'okubigabanako. Tusanire bwe tutyo okutuuka ku bitone byo eby'omu ggulu. Kino tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe Omwana wo, oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu, emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu, nnyini mwana ayingidde mu ggulu, abawa omukisa abaggulire ekkubo ery'okulinnya eyo gy'ali.
1: Amina.
0: Katonda abawe Kristo lw'alijja okulamula emirembe n'emirembe, abalabikire bulungi nga bwe yalabikira abayigirizwa be ng'amaze okuzuukira.
1: Amina.
0: Oyo gwe mukkiriza nti atudde ne Paatiri mu kitiibwa, muwulire muli ng'asigadde nammwe okutuusa ensi okuggwaawo nga bwe yasuubiza.
1: Amina.
0: N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatiri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu, omukisa ogwo gubakkeko ate gusigale nammwe ennaku zonna.
1: Amina.
0: Misa yaffe ewedde, tugende mu ddembe lya Kristo.
1: Katonda yeebale.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukungaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi, musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira, tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda

0: yes wabari nyo gwena jekumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia akaungezi akona kuruwa lero zole kero kwe labiri mwo muenda ezaka itakusawe akaungezi ngabuli jyo kabera katimba kabia mizanyo extra yenze pade siru magomo bebezi kubera nga kutambuza tukenda kubera nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubera bili wenjo kubera nga kutera atoluo programu mulongoti eja kubera ngeja ebirenge kuongera yo kusaidi yeyo lunaku lwakuna enakusoma mwezi zili makumi abiri mulumu mwezi gwa kutanu umwaka tuli mu bili abiri mukaga ogwo kutanu nunaguka akati speed kwe kutambulira eri waguru nyo kale nno bwetu tugenda kubera nga tambula nga bulijjo tutambula ne 22 bet gula account osobola kubera ngo siba ne 22 bet changu nyo kubera ngo gula account genda musimu yo wogenda ku internet oja kuteka 22bet.ug website ya fe eja kubera nge jao kusimu yo gende wali ekigambo register chinyi game juu zambi bakusaba okuli amannya go nini namba yo namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo teka akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wegata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetandu kirizwa kubera ngo siba kyokana wa siba bera ngo siba nobuvunanyizwa kusaidia eyo by the way 22 bet ya chenja uruche ina nchigamba nga wani nchane gulo nti options nyingi na dala kumipira zosobola kubera ngo teka kaka sendi okugeza bano bansiba batebi nsiba kumakona nsiba kubasawo abajjanja baba sambi kisawe nebirala bingi nyo byesobola kubera ngo sibako atera namwe abazanya virtual games kwezili atera zigabira dala akasente kali no wegate ku 22 bet buli kimwe berengo kitambuza atera kitambulenga bo kibala kusaidi eyo sibana buvunanyizwa atanaweza abiri mwetan tokirizwa kubera ngo siba mumbeera nga bwetambula kakati okutamala kadde konna olw'ensonga nti akadde kadduka club ya Chelsea erabika netep okubeera nga babisanya ne club ya Arsenal ku musambi wa timu ya Bournemouth omuvubuka omuto omufalansa omusambi aitibwa Eri Junior Krupi miaka 19 egy'obukulu omuvubuka ono okubeera nga atanudde club zinene bwezitya okuli club ya Arsenal then ne club ya Chelsea kidiridde okubeera nga yabadde n'akatinda akalungi oba sizoni eno mu ligi y'okuntikko mu ggwanga erya Bungereza abadde n'omutindo omulungi olw'ensonga nti ku myaka 19 egy'obukulu gy'ayina mu debut sizoni ye oba mu sizoni ye gy'asoose okubeera ng'azannya mu Premier League yakateeba goals 13 sizoni eno era ono aba Arsenal bayongedde n'omwagala olw'ensonga nti yateebye goal yabayambyeko okubeera nga bawangula Premier League bwe yateebye ttiimu ya Manchester City goal bwe babadde nga bakola amaliri ne ttiimu ya Bournemouth eggoolo yabaddemu ku emu gye buvuddeko kakati omuvubuka oyo ku myaka 19 egy'obukulu club ya Chelsea ne Arsenal ttiimu zezo bbiri ziraga nti zeetaaga okubeera nga zitwala omusambi ono oboolyawo balaba nga kyakoze ku myaka 19 kinene oba kiri waggulu nnyo kubanga abamu ku basambi ababaddewo nga balina record oteeba goals nnyingi mu Premier League nga tebannaweza myaka 20 nga bakyali batiini yali Robbie Fowler oyakubako ko goals ndoza zaali 12 mu season ngali wansi we myaka 20 then omulala ye Robbie Keane naye abadde alina yomu ku abo by the way abo beyamenye oba beyayiseeko ye yakateeba goals 13 kitegeeza Robbie Fowler ne Robbie Keane yabayiseeko omuvubuka oyo ndoza kikulaga talent gy'ayina obaoliawo ne rate kwateebera goal omuvubuka oyo by the way asobola okubeera nga azannya nga namba 10 asobola okubeera nga azannya ng'omuteebi asookawo wali maaso ate era asobola n'okubeera nga azannya nga winga kwegamba maaso awe enamba nyingi zasobola okubeera nga azannya kyokka nga akyali muvubuka muto olowooza nti bingi byasobola okubeera nga ayongerako bwe kiba nti alina goals 13 mu debut season ye ku myaka 19 egy'obukulu ku ttiimu nga Bournemouth ama clubs ingasino bamulabamu ekyama ne club ya Chelsea mu mbeera nga bwe yetambula by the way ono binagenzo bikolera ku myaka emito ngajja ngakyali mu gwanga lya Bufaransa ku timu ya Rolier era alina bingi bye yatuukako okubanga nzijukira ku Rolier yakola debut ngayina emyaka gyali 16 n'ennaku 345 ku timu ya Rolier nabeera ngazannya omupiira gw'ogusooka mu ligi y'okuntiko mu gwanga lya Bufaransa era nzijukira sizoni yeeyo abavubuka baali basatu abato abajja ne babeera nga kwegamba beewuunyisa abantu ku myaka gye baalina ne bajja ne bakubira ddala akapiira mu ligi y'okuntiko Bufaransa kwaliko omusambi ayitibwa Reniolo kati ali ku ttiimu ya Manchester United then nga kuliko n'omusambi ayitibwa Warren Emery ali ku ttiimu ya PSG wali mu ggwanga erya Bufaransa era bonna nga bwe baakola debut nga bato ono ali ku Bournemouth gwe tubadde tuwogerako Kroupi Reniolo ne Warren Emery bonna bali ku ttiimu z'amaanyi oba oliawo kikulaga nti eyo sizoni yali ya bibala eya liigi y'okuntiko mu ggwanga erya Bufaransa so ono Kroupi kakati naye agala kutya mu timu zinene nenga timu ezikulembedde ye klabu ya Arsenal then ne klabu ya Chelsea by the way nane record endala gye yakoze sizoni eno nti ye musambi omuto eyasoose okubeera nga ateeba timu esatu ezikulembedde ekimeeza kya liigi y'okuntiko mu ggwanga erya Bungereza bwe yali asamba timu ya Arsenal yateeba ngali ku timu ya Bournemouth bwe bali basamba timu ya Manchester United yateeba kati ne ku Manchester yateeba kitegeeza timu zonna esatu eziri waggulu ku kimeeza ekya liigi y'okuntiko mu ggwanga erya Bungereza omuvubuka ono ku myaka 19 sizoni eno yazikubye goal n'olwekyo kikulaga nti tateeba banafu bokka oli ayinza okugamba mbu ayinza okuba akubye zibanile eziddayo netta ateebye Manchester City ateebye Manchester United n'ateeba ne club ya Arsenal so kikulaga talenti gy'ayina kuba oli awo n'amatiimu zirwaki gavuddeyo ne gabeera nga gamuyaayaanira nga sizoni esemberedde okubeera ng'ekomekkerezebwa ate nga n'akatale nako ssaawa yonna kajja kubeera nga kaggulawo so aba Chelsea n'Arsenal gye muvubuka oyo mumuteekeko nnyo amaaso ddala mu geemu enaggalawo mwongere okubeera nga mumwetegereza naye kitaawe naye yali musambi wa mupiira era yazannyiranga ttiimu y'eggwanga erya Ivory Coast era n'ono akyasobola okuzannyira Ivory Coast, Portugal ne ggwanga erya Bufaransa wadde nga kati ku mitendere gy'ewansi abadde agyazannyira ttiimu y'eggwanga erya Bufaransa mu mbeera nga bwe badde gyetambula so katulinde byonna gye bigenda okubeera nga byeyongera gwekumire ku Radio Sapiens tujja kubeera nga tubireeta twongere okubeera nga tubiyitamu mpolampola kakati gwe omusibi w'emipiira nga bulijjo twatandise kampeyini yaffe olunaku olwajjo kunoonya ssente zigenda kuba pate jukira weekend abantu bagenda kubeera mu kujaganya nga Arsenal ekwasibwa ekikopo ekya Premier League ekya sizoni eno kakati waliwo abangambye omubebezi tuli mu kunoonya akasente ka kujyoga na kujaganya oluvannyuma lwa ttiimu ya Arsenal okuwangula ekikopo ati gwe anoonya amazike ga weekend njagala tubeere nga zino ennaku ezisigadde tuzikwata n'obuvunaanyizibwa tusobole okubeera nga tusaggula tunoonye kasente gwe kabaya site wasen amazike olina kubeera ng'oganoonya ng'oyita ku kkoodi y'omubebezi asitobeera ng'osiba n'obuvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda aggulu tujja kubeera nga tutambula mpola kati gwe wenna mpuliriza essaawa zino ntaddeyo odi 2 over 3 ku late bird ntaddeyo odi 2 over 3 ku late bird njagala ojjeyo emipiira egy'esatu gikola odi 2 ku nusu 5 kitegeeza ow'ebitaano aba tayingira 10,000 gamazika 2 ow'olukumi abeera 20,200 ebyo ebizike 4 odi 10 over 3 mbagambye ababadde bajja bangoberera okumala ebbanga over kyekintu ekisinza okubeera nga kituwa ssente ababadde bajja bagoberera twaliako over 2 nga zikola odi 15 emabega eri twaliako over 2 nga zikola odi 10 tuze zino simanya odi 15 over 2 ezo tubala tubadde tujja tuzirira ddala kati njagala tumusibe over 3 zino akawungezi ka leero atenda banya magoro nga ganywa kubanga kati ebigendererwa byaweddeyo abantu kati beekubira magoro bakuba kunyumirwa ebigendererwa ebisinga mu leagues ez'enjawulo byaweddeyo kati njagala gwe nampuliriza essaawa zino genda ku kodi obirengo ofuna late bird eyo over 3 zikola odi 12 odi 2 over 3 zikola odi 2 ku 10 zireeta 10,000 bwe ziba zikubye in fact ku 5 zireeta 10 ku 10 gibeera 20,000 gendo gye over ezo 3 zikola odi 2 genda wali 22 bet obeirengo teka mwa kemfisi gwe yaloza kubuomi wa ove biringa zikola odi chikumi mwa tanu zetuwali ya jepuvu deko awali deko odi chikumi over biri kati eno ndese odi bibiri over sat sagala saulide sagala sate gete njagala nasibe chido na ya vire mwa chirinebi zike bibiri kati ya weekend bulimuntu wa vire gumite lumba kukodi ya virengo fune mipire ejo genda wali 22 bet teka mwa kemfisi siba na vufunanyizwa ato ino kubera nguweza habili mweta no kudaguru oja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itawo nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash waluwa ngambi ombebe ensongozi kwa sizo kwa kwezo kuno nyaka sente koko kebi kujuko zanjabasa gulira nyakalabu ni mwagizu wa seno no hapa Manchester United umanyi walua wagizu wa seno hapa isa hapa Manchester United kupate nene baba gamba mbubajio kubole zebi intu kubagendo ukulira katinawe wa mani tokiriza koza bintu wachiri nawe wei uwa mwe vivyo nuviranga nawe weekend tojiita mbubi gwegendo jail let badio mpebezi over satu zikola ODB viri genda wali 22 bet overengo teka mwa kemfisi let badi yo njagala tambulile kone ordinary yo ordinary ndese mipire satu kati ya mipire jiri ku ordinary jikolanga gadi kubanga jiri reikli nyo kubera nga jituwa center kaungezi karero in case let badi ye gani baka kwe vira ya ordinary ila tusigala tuli descend let badi bweria ordinary ubane gana te wali tabu walinga tulia ODB viri ya fi zonari city biru wezija nezu kubaka sendi era wali buzibu kati ordinary ye kolanga backup ya late bad ordinary ilike mpire satu yo odi yeri wansi muko then kati jako ya yerye nene ya target ya yerye nene ya target ogenori 22 beti uberengo teka mwaka sendi ebisele bisinga bobo ya galo kuberango kuwa akasenta akanji ero ino kuberanga nawe orota ebirote ebi wanvu obo ino kuberanga usiba ku odi ezuwira odi ewera mu bunene kusubira kubera ngo siba bitano ngo yagala mitwaro 10 no siba odi 10 tetesubira kubera ngereta mitwaro 10 kubitano kati olumwe ino kristinga muno ogama ati bine bitano ebiye mpisi bye nyina kenziye yeno odi bibiri eyo mubebezi kasteja ne kuba munda bweti atenga kisoboko kujja neberanga eriya sente ngo manya nti mitwaro jo 10 ogina ayine mpisi olu 10 ngo ogama ati kasteja ba munda bweti mbera ne mitwalo jange makumi abiri kye kyo kubera ngo rote ebinene lumba nkugambye ordinary ye backup gera ku 22 bet oberengo siba code elista 2017 sita bisatu munya hash ujio kuita ujia kunyiga sita 2017 sita bisatu munya hash gamba ya chuwa runa diwe yo gerere chuwa runa diwe yo gerera ngambi umubebez njige yo odibibiri kentekemu wanitanu zangi yeye guwe tanu jakubira gumi taate wanga kakati ya ugweka kapito kwa kawira walu wanagambia umupebe zikembe berente nganteka mwe chidu at least tutambulira au mkugambia gwenonya ezigeda to inakuwa ata muzizo mbogende mpate iye chikopo ato kwa ate muzizo neta tuinazino onyeza wanu tunagendo kutuka kuluo mkaganga tuziina tunagendo kutuka kuluo mkaganga tuziina gwe sibisa buvunanyi zibwa to kwa ata kusente ya abizibu jireke kuata kakempisi koina oba vitano oba lukumi robote kamu odi bibiri yeyo ordinary giri mpire satu na yo gendo verengo jija yo ye backup ya fe inzo kuverange tutaza katigwe genda wali 22 bet teka mwa kempisi sibisa buvunanyi ziwa atana weza habili mwe tanto kriziwa kuverango siwa kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash wubo itao ja kunyiga sta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feja yo katikati gweteka mwa kemfisi osirike mkugambia target yina kubera nene bubono wa ya wangula ka center akawira ii katitanike kubera na biloto vinene tukendo tukakulo mkaganga wachiri uli muntu wa ina mwa ka center tuverenga tuve bira mpala mpala guve bira no mubebezi abaka tambla kwe kari kudoketi osobolo kubera angu ukafuna then wechi bimba kwe chiri ordinary mkugambia kweri VIP odi tubiri na hiyo kweri VIP yeyo na hiyo sivolo kubira ngo jirumba na inga li city ya bilis kulembe temu yeleti badi eriko odi bibiri over ziri satu tuzetu lidadala wano over then ne odi nare yafe erike mipire satu gendo ofune mipiira egyo gera ali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa tuberenga tambula kusika 217 6 bisatu munye hash ujio kuberango ita uja kunyiga sita 217 6 bisatu munye hash ye kodi ya feyo nyiga sita 217 6 bisatu munye hash tujeyo sawa ya kunonya za pati wali kubire kira gwe bagalo okoze se bintu obo kwa senku nga bafumba nawe jango bebere osobola kubira muna akako abasaje bagane kuri nyako bo yiwatyo nawe biringo uri kumiti ii bagame naye kati naye kenne iwe musikya byoza obiringo tambuze mbira kusaidi eyo nolecho ze city ze bilize tukwenda kubira nga tambula nazo mukaunge skalero erigo inajo sinzira kubira nga uri za padi serumago mu pebes ali mukubebira nabagambo mu pebes tetuli akataka gwe tuli atuba tulite era bwe kigana nga tuddamu tuyiriba tutambulya ku main kwe tubeera soko jioli CTS 2 genda ku 22 bet oberengo teka mwaka mfisi late bird odi 2 over 3 then ordinary mipire 3 kwejiri wakatambula nawe nkugambye kwekali then VIP nayo kweri kosa nechibimba nacho kwekiri jukire chibimba chakatuwa sento unakole guru nacho osobola okubirango kitunulirawo mu mbeere eyo ne tubiranga tutambula mpola mpola kusta 217 6 bisatu munye hash woyitao kuja kunyiga sita 217 6 bisatu munye hash wubo itao tuberenga tambla ngenda kubako mbubaka buno nzije tulabate nsonga chenda lizipate ya kaungezi karero ngapo jayo kumipira au mpola mpola
1: business yo terikula nga tojira nze lwaki abantu balanga bye bakola anti ba customer bayina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwo okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna ba customer jangu ku radio sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 256 200928 920 oba plus 256 766 611 600 oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com jangola ngenafu aba Radio Sapiencia tojja kwejjusa.
2: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the Rosary, participate in the celebration of Holy Mass, and tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
3: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba ettekende ensufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10, n'ebibiri. Cowboy Special. Akole waba Bidco Uganda Limited. Nga sangi wa mumaduka wona.
4: Lelo ngena kuzomweza abiri mulumu omwezi ogwokutaano tujukirirako omutuukirivu Eugene omwepiskopi. Eugene yazali wange na kuzomwezi lumu omwezi ogwomunaana mu mwaka gwa 1782 mu Bufalansa. Kitaawe yali ayitibwa Charles Antonio nga yali musajja muyivu ate nnyina ye yali Maria Rose eyali ava mu maka amagagga era naye yali muyivu. Ngena kuzomwezi 13 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1790 ng'aweza emyaka egy'obukulu 18. musana bagenda mu buwanganguse ye ne bazadde be e Italy nga badduka omuyaga ogwali okwenkyukakyuka mu byobufuzi ebyalimu okulwanisa eddiini. Eno yamalayo emyaka 11 nga yabeera nnyo mu bibuga okwali Nice, Naples, Napoli, Torino, Venice ne Palermo. Kigambibwa nti mu kiseera we yabeerera e Italy yayigirayo ennimi okuli Oluitale, Olugirimaani kuba yawangaala nnyo n'abantu aboogera ennimi ezo. Oluvannyuma ng'olutalo luwedde nnyina yasalawo addeyo e Bufalansa, kyokka ye kitaawe yasigala Italy olw'ensonga ez'ebyobufuzi. Ng'azze e Bufalansa yafuuka omusaserodooti mu mwaka gwa 1802 era Eugene yayagala nnyo addinganye bazadde be kyokka ne kigaana era ne baawukana ekintu ekitaali kyangu kusanga mu kyase ky'19. Ono yasalawo okutandika okuyigiriza katikisi mu mwaka gwa 1805 era n'agisomesa nnyo mu basibe. Oluvannyuma lw'okutambuza ekkubo ly'omusaalaba ku lw'okutaano olutukuvu mu mwaka gwa 1807, omwaka ogwaddirira yayingira seminaaliyo ey'omutuukirivu South Peace. Yafuna obusaserdoti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1811 ku myaka 29 egy'obukulu nga yabufunira Amiens mu Bufalansa. Oluvannyuma lw'okusaba Roma emukkirize atandikewo ekibiina ky'obunnaddiini, okusaba kwe kwaddibwamu Papa Leo ow'12 ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'okubiri mu mwaka gwa 1826 yakitandika nga kiyitibwa Oblates of Mary Immaculate. Yafuuka Vicar General mu 1823 ate n'alondebwa okuba titular bishop we Ecosia ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'ekumi mu mwaka gwa 1832. N'oluvannyuma omwepiskopi ow'emmase mu Bufalansa nga Papa Girigori ow'16 ye yamussaako emikono ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1837. Yatandikiriza omulimu gw'okuzimba lutikko ya Notre Dame mu Bufalansa. Omwepiskopi Eugene yafa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1861. Yalangirirwa Papa Yohana Paulo ow'okubiri mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'12 mu mwaka gwa 1995. Bishop Eugene omutuukirivu yawolereza ekibiina kya Oblates of Mary Immaculate. Bishop Eugene omutuukirivu otusabire.
5: Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana? Yagaanye, mumutereko Radio Sapientia. Kenda bonnya katonyeze nyafama. Enkuluze y'amagezi. Okyali mu katimba k'ebyemisanyo extra.
0: Alright, webali nnyo gwena kyagiye kuumiddeko 9:9 Radio Sapientia. Tukyatambula n'akatimba ak'ebyemizannyo extra. Okyali ne Padre Serumago omubebezi. Tukyabebbera mpola mpola ne 22bet. Gulawo account osobole okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi. Kyangu nnyo okubeera ng'okulawo account, genda mu ssimu yo w'ogendera ku internet, ojja kuteekamu 22bet.ug website yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo. Genda wali ekigambo register kinyigeemu, juzamu bye bakusaba okuli amannya go, nini namba yo, enamba y'essimu, kati wali awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba. Awagenda promo code ojja kubeera ng'oteekawo akatimba, then nyiga mu kigambo register, ojja kubeera nga weegatta ku 22bet onyumirwe okusiba ate nga bw'owangula. Osobola okusiba ku bintu bingi, abazannya virtual games ennaku zino zigabira ddala akasente. N'olwekyo siba ne 22bet obeere ng'owangula, embeera ebeere ng'ekutambulira ku saidi eyo. Atanafuna mipiira genda ku kodi obeere ng'ofuna emipiira. Mbagambye puwa nnyo nga bw'osobola, eno odi bibiri bagiyita sigala talaama. Genda ogiggyeyo, kugambye eri kuleeti bad over ziri 3 zikola odi bibiri. Genda ku 22bet obeere ng'oteekamu ak'envisi. Waliwo wano omwana ng'ambye mbwe abaddeko na nusu bisatu ku akawunti ya 22bet byataddemu. Ebisatu ssebo omuntu omusanga ali mitwalo nga 7 oba 6, eyo odi bibiri bw'eba ekutte ku nusu bisatu byokka. Ku bitaano obeera mitwalo 10, ku 10 bw'eba eridde obeera mitwalo 20. Awo nga wiikendi togiyingira bulungi. Kale nno nga bw'oggyayo ne backup yaffe eya ordinary, nkugambye lisiiti ez'ebbiri ze zikulembeddemu zonna. Late bird over 3 zikola odi bibiri, ordinary kulike mipira esatu gendo jifune kati gweteka mwaka mfisi kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash tuberenga tambla mpola sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash weka stoberango weza bili mweta noku daguru tubebere oinoku beranga kakati omusajja omusikira dali gari bweba odi bibiri inga yeze omukisa toko kiliza kuyitako kubanga tulimutamu egenda lumbo jie odi bibiri over satu zikola odi bibiri zilikuleti badi ordinary kugambi baka apuya fena yuko eri kutoke tigendo berengo jifuna abaka tambla kwekari bia ipiku eri nechi bimba kwechiri wikastobe rango sibisa uvunanyi ziwa ngoweza habili mweta nukuda waguru jatu bebere ngonyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ujio kubira ngo ita au nyiga sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash yekodi ya feyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ubo ita au sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash kakati musayi mto wa klabu ya Arsenal omusambi aitiwa Max Doman ayole kede ebi kujuko bia chikopo musuba Lorenzo Nganti aina ya bigezo bia ino kuberanga kola ebigezo ebi ondoza kusinza kule vokwari singaba duwa no mugwangiri ya Uganda agenda kola bigezo bia secondary omusambi aitiwa Max Doman miaka kumi na mukage jobu kuru kakati wabade tuloza nti bazadde beba inzo kusala wobu bi kubanga jebuvuddeko yaliko musambi wa timu ya Manchester United yaitibwa Wayne Rooney byalinga yogera ku mvubu kono kubanga Doman yasingo kwatikirire nnyo season ino mu Premier League buyava ku bench najja nakola omukisoguva mu goal ngagwa omusambi aitibwa Victor Gyokeres mudachike ekina na muomwenda Arsenal byalinga esamba timu ya Everton nata komoku najja na yeye nyini neye kubira goal. By the way, mubyafayo na afuko omusambi omuto. Achas katisawa zina ina record. Eyo kubira nga ateba goal ya Premier League kumiyake emito. Ine miaka kumi na mukaga. Era, Wayne Rooney yali yegera gira nyakonga agamanti. Na yeye yakuba goal ye nga ine miaka kumi na mukaga. Iranzi jukira mupiri yebili. Rooney ateba goal yeyo nga ine miaka kumi na mukaga. Ebisere ebyo. Yali omusambi omuto. Ubaye ya ina record. Eyo omusambi omuto kuteba goal ya Premier League kumiyake emito. Kati weyalinga yogera ku Doman inga alaganti obudde Arsenal mwegendo kubera nge wangulire ekikopo n'ebikujjuko Doman yaina kubera ku somero nga ali mbigezo era ebigezo bigenda kubera nga bitandika nge naku z'omwezi nya then byatandika nga nya then bikomekerezebwe nge naku z'omwezi abiri mukaga kitegeeza ebikujjuko eby'ekikopo tajja bibamu mu njogere nyangu na ye Wayne Rooney yali agamba nti abazadde bayinza okukola okusalawo okubi ne bagamba mbu omwana ebigezo abireke ajje mbikujjuko by'ekikopo mbu olw'okuba Premier League kikopo kinene obeera otya ku ttiimu gyayambye nako okuwangula emipiira egimu n'atabeerawo mbikujjuko nga bakwasibwa ekikopo Rooney n'abawa amagezi n'abagamba bingi bikyaliyo omwana mumuleke agenda akola ebigezo kubayira muzadde wa wano nga wano waliwo abamisinga nako nga bagenze na ttiimu ya ggwanga ye alufa sali siyo mku wabu unumutabani wa bebe kuru yu mku wabu baba misinga nebali mwoku beranga wakole vikizu nga bali kutimu ye kwanga bagenze kuba kapira nebali banu wazade ba Max Doman ni bagambi neta umwana agende kusomero genda kole vikizu vikujuka anabira kutivi nemu video nga malirize vikizu na ye sila wazina ina kuberanga alumba kusule abiringa akole ebigezo kusaidia yo kale tujja kwatagana wali ekiro sawa zibera mukaga paka musanvu tuberenga tuongera okuyita mu nsonga ezitambudde kusaidia ebyemizannyo World Cup etandise okuberanga signal zirabika jukira etandika mwezi gujja ngina kuzo mwezi 10 na lumu nolwekyo abasambi bagenda kusala busazi bagende ku mawanga gaabwe babiringa bitekera World Cup kale atanafuna mipira nkugambye genda wali ku kodi oberenga ofuna odibibiri eri kuleti bad backup ya fe ye ordinary kadezo lisiti biri fuba nnyo kulaba ngo zifuna buli emoji sibe bwayo kasitobe nangu sibisa buvunanyizibwa tosiba sente ya bizibu ngoweza biri mweta nokudda waguru wegendo berengo funa lisiti ezebiri ezikulembedde genda wali kutuwe ntupeti, uberengo teka mwa kemfisi, tuberenga tambula mpala mpala, ngonjiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash, ubo itao, uja kunjiga sita, bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash. Gendo jayo odibiviri itakuyitako, ate mwangwe mwabamu kereko, odibiviri ya itandika buchari, kera kobi rengo jifuna, gendo teke mwa kemfisi, over ziri sato zoka, ili kuleti bad. Gendo fune ordinary, ye mkweze zikule mbe demu waka unge zikarero, vya ipi kweri, HB kwechiri, na katambla kwekari. Sivisa vuvunanyi ziwa, atana weza aviri mwetanto krizi wa kubera angu ziwa. Kwata akasenta kakatona akempisi na gamba, gowe setting ila steak. Togama mbobo, roku voli asiva mutu walungu, na osive mutu walunga togu ina neta. Gwe kwata akatono kuolina, obabi tanu vyo obosiva, obalu kumiru obosiva, tuberenga tambla. Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash, ubo itawo. Nyiga sita bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash, uberengo fune mipirejo. Leti badi odi bibiri, over satu, odi na rekweri, akatambula kwekari, vya ipikweri, nechi bimba, kusita bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash, ubo ito. Oja kunyiga sita bibiri kumina msambu, sita, bisa tumunya hash. Ye kodi ya feo. Tujia kuwa tagana wali ya chiro mwakaga paka msambu. Bobo siba siba na buvunanyi ziwa. Atana weza abiri mwetan. Tokiri ziwa kubeda ango siba. Ye nze pade seru mago mubebezi. Kankuwa gali zaka unge zaka lunchi. Weraba.
5: Akoke kaba daka timba kebye misanyo extra. Mutuko sosulide ye misanyo yona. Akatimba kebye misanyo extra. Kakutu sibu ako 22 bet. 22 bet ya runga misibu ya chitongole. HR Rotaries and Gaming Road Rotary Gaming Board. Okubeti nga kwalifu kwa muze. Rata kilisibwa. Edi abali wansibwe miaka abili mwetano. Waka, obomwe ziguno guwama mabikira maalia. Gabo kutusibuwa kuna midiango high school kurama.
6: Bikira maalia atugamba anti bana wange abagalwa. Mulutalo ole mulimu uli lunaku. Gamuluanyi sastani. Nuku kwenya kwenya kwe. Ukobu kuju kuju. Eroko mutawana. Eranga muluana na maje amabi agamanyi. Ngojieko obuyambi obwenja ulo. Obawewa pamalaika w'Omukama kyetaagisa okweyambisa ekyokulwanyisa ekisingako era ekitawangulwa ekyokulwanyisa kino ye sapule bwe tujeyambisa bulijjo mu mbeera zaffe zonna tusobola kusiguukulula omulabe n'ava w'abadde awambye n'okumerusa ekimuli ekirungi mu ddungu ly'ekibi. Hawono, katuwe kute kusapule, nebi ikila maalia. Ebyo na ebiringa ensozi, mubulamu wafe, bisetera. Ebi kaluhye, bigonda.
5: Waka, obomwe ziguno guwama mabikira maalia. Ngabo kutusibu wako na midiango high school kulama. Esumere liye cha sachino, kuruye sumesa ya ajo. Enfayu java sumesa. Enkwata yaba nenunjeba yabo kusomu wakuru unji. Kubanga liye sumere liye sumese ya sumese yomu tindo mu Uganda. Tediko mamu kusumesa vya mchibina vyoka. Wabula nevye mikono babite endeka haba izi. Baba angulaba izi mumbisa. Games and sports babifa konyo. Hatenga na school fees zizeze zisobu kebio musade. Litu wala masumuga arts ni science. Liani lizaba na abobu wala na abobu lenzi. Environment yes tusangika sangika kwa wandisa kugenda mumaso haveji njobe kamparo vila museta otambula kilomite moku mkono kwa wakono okumanye bisinga ukuba kunoti musamfu noti mkaga mumuenda atano mumusamfu avili mumukaga oba kunoti musamfu munana bili nsamfu mumuenda nsamfu mumukaga anamu bili
7: tuweso sesawu indala time check esawa suwese bili ese itiro time check kutusibu wako
5: beda musigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kirada la kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunako atengo sabulo kuja yaka senti kachisera chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nyiga stemu mkaga turn star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app
7: fetje ndamu nyaka tunye senya fama.

Mbala musiza nyo abuluganda basebo ne banyabo abampuliriza nga kerezia kitebe kya kerezia katolika mu Uganda oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 Juni e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa twagala okubaako naffe bye tulambika kubikwata kusoma kw'abajulizi bwe tubadde tulindirira okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga abakristu weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde tukubiriza amasaza diocesis ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo tukolere wamu tusse kimu nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno tutegeeza ekirwadde kya Ebola tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: omwezi ogwe 12 mu mwaka gwa 1837 yatandikiriza omulimu gw'okuzimba lutikko ya Notre Dame mu Bufalansa. Omwepiskopi Eugene yafanga ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1861. Yalangirirwa Papa Yohana Paulo II mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwe 12 mu mwaka gwa 1995. Bishop Eugene omutuukirivu yawolereza ekibiina kya Oblates of Mary Immaculate. Bishop Eugene omutuukirivu otusabire.
1: Chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapientia Impulse ya magesi Ensuri yo muziki Nebye mizanyo
2: Byo yogera Obimanyi Muprogwa mukanyumiza Byo yogera Obimanyi Muprogwa mukanyumiza
3: kale aho nyine wetukenda kutandikira mukuru
4: kakati olayo ndese choke chigamba anti okuzza ogwannagomola ngacho kitegeezo okuzikola omusango ogwamaanyi ennyo kati kyava kuki nagomola oyo yali mwami nga nawagombola mulamba olwatuuka nga aliwo omusajja omukulu ng'agamba nti akola ekiramu kye nti nina ente yange naye nja kujuwa omuntu ali kakasa nti ali nziika mu nziika gye njagala nagomola yavaayo mangu nnyo ng'omwami wegomba alaga nze ente gimpe nja kukuziika nga bakkaanya ngeri yakumuziikamu okuyita mbyanguwa omukulu bwe yatuuka ng'afa nga bayita nagomola nti jangu oziike munywanyi wo nga bwe yakulaamira nagomola ng'alemera gye yali alaga alina byokukola bingi ngalagira abantu mugeye muziike mu mbugo 10 ba muziiko omuyo gw'omugenzi tegwawumira mirembe ne gugugumuka ne baddanga weta nagumana nti munywanyi wo nno tateredde naddaga nga muziike mu mbugo 50 nayakola ki ekimu ya omuyo gw'omugenzi tegutawumira mirembe kuno naagamba muziike mu mbugo 10 mundi gw'okusatu naye nga leta ajja atuma butumi kwa yali mwami wa gombolola kati uzuwe bwava yawe gwagala okumula emirembe ku mbugo 10 n'alagira nti ogwo omulambo mugugende mugukwate mugusuwe mu nnyanja naye abagwenda okusuwa mu nnyanja baali bangi nnyo bonna ennyanja n'ebamira ne bafa kati ku bantu abo abayitirivu abaafa kwe kwava okugamba nti okuzza ogwannaggomola nga kitegeeza okuzza omusango omunene nnyo
3: naggomola yazo
4: omusango omunene nnyo
3: kale awo tukoze bulungi
4: esebo
3: kaakati nga buli gye tubalo n'ekisoko kyaffe kosa n'olugero
4: esebo
3: kaakati twanikire awo ekisoko kyaffe kisoko ki kye tulinawo
4: tugenze mu buziba bw'ebisoko n'engero nina ekisoko ekigamba nti okugobya eryato emmengo kisono kipya si kikadde nnyo ng'ekisoko kitegeeza okukola ekintu ekiyitimusa obuganda
3: olwokola ekintu nga kiyitimusa obuganda
4: ndowooza baffe wano wetuli mu kugobya lyato mmengo kakasa ne pulogulaamu eteekeddwa okubanga eyitimusa obuganda nebuza ku ntikko esebo
3: olugero n'olugero tugenda kuluwa otuwuliriza
4: wali mu maaso bajja kulumalayo obaolyo bateeke ne mu mboozi olugero lugamba nti lindalindako bajja kumalayo olwo lindalindako bajja kulumalayo
3: bannaffe olugero luli nti lindalindako
4: olumalayo katonze katonze
3: olumalayo otuwa n'amakulu gaalwo awo nno ng'ebintu bitwanguyira kale kalikulayo ti katono nnyo ate tugende mu maaso
2: kano ke kaseera ebika ye namuziga wa Buganda iye ebika ye namuziga wa Buganda
3: kale awe nyini ebika ye namuziga
4: olwaleero kampite mu byangu wange alimisa olunwe tugenda kulaba ebika ebisookera ddala ebika bisatu tuwakwa wa chimu kuchimu nyinga tunulida echika akabiro omutaka n'obutaka gye busangibwa era kanatandikira ebika binansa ngu ebisatu emamba kakoboza eyo ne mamba akabiro egongolo egongolo libaita nakauka
3: emamba ka emapa kakoboza
4: kakoboza omutaka we omukulu owekika ekyo ye mutaka nankere obutaka bwe obutaka bwabwe buli bukerekere mu busiro
3: tebatumidde abeeyo
4: batumiddeko banywanyi bafa kati tukiridde ku kika ekyokubiri kye kika ekyeffumbe
3: ekika ekyeffumbe
4: kati ekika kyeffumbe akabbiro kikere
3: kabbiro kikere
4: omukulu w'ekika ye mutaka wa Lusimbi obutaka bwabwe buli bakka mu busiro
3: bali busiro
4: bakka mu busiro
3: bakka busiro
4: tugenze ku kika ekyokusatu nga tengenda okusembyawo olwali olw'ensonga yakadde akenyodde kyekika ekyolugave
3: ekika ekyolugave
4: akabbiro kaabwe maleere omukulu w'ekika ye Ndugwa
3: bane mukulu Ndugwa nkutumidde
4: kakati obutaka bwe buliwe Katende wali Katende wali mawokota
3: mawokota
4: so wali ne paadishi yaffe ye Katende
3: bananga walugave mbatumiddeko nnyo
4: sebo
3: walugave mbatumiddeko nnyo
4: kati ebika ebya tujja kubiyita mpola mpola nebya tujja kubituukako
3: nnyo ate nga wetugenda nga tuyingira ne mbuziba bwebika ebyo kale otukoze bulungi kakati kikimu yokka tugendeko ku nyongereza
4: kampite mbyanguwa
3: yesebo
4: olwaleero katunulire amateeka agafuga nampawengwa juga nampawengwa ziri bbiri zokka mulimu wa ne ya amateeka agazifuga etteeka erisooka teziggumira
3: teziggumira
4: tosobola kuziwandiika bbiri mu nnyingo emu awo kansula abantu baffe bategeddewo
3: toyinza ziwandiika wane ya tuyina wogiteeka
4: nolambwe ziri bbiri zaggumidde tekiriiyo
3: tosobola kuziggumiza kituufu
4: kaakati etteeka eryokubiri mu Luganda ensirifu endala bwegattibwako ensirifu nnampawengwa ku mukono gwayo ogwa ddyo tetuwandiikayo mpeerezi bbiri ekigambo ne bwe kiba nga kiwangala mu njogera okugeza mu linnya nga erya mukama waffe Lubwama wandibadde lowooza nti wandibaddewo abbiri ng'ovudde ku wa naye tuwandiikeemu olw'etteeka eryo mu bigambo nga omwezi tuwandiika emu naye nga ate yakigamba omwe mu kigambo nga omwami tuwandiika emu oluvannyuma lwa nnampawengwa wa mu kigambo nga eryato omukyala owulira oba okukyala
3: omwana
4: oluvannyuma lwa ya ku kigambo omukyala owulira nga wandibadde wawangaane mu kuwandiika tuwandiika empeereza emu
3: aho batutegedde kale bannaffe tugenze ku ntikko y'essaawa ate olwo nno bwetukomawo twolekere mu kitabo kyaffe Tokiya Ngonge Nto temuvaawo tukomawo.

0: kwebaza okubeera ko ku 9 mu nyaka tonyeze nyafama lyosapiesia enkuluza magezi nsula muziki n'ebyemizannyo omulongo kacho wendi ate n'omukulu Kristo Petero nga buzito naye waali wano tambula mpola mpola zigenda kubeera ssaawa mukaaga ezitujjawo wano ne kaakano ffe tuli mu kintu kino ng'enjogera ennaku zino bweri kale kaakati tulina okuyimyamu n'abantu ku nooti 755 4 93 5 3 ne nooti 784 02 nooti 784 02 eri esooka eri ku WhatsApp eya nooti 755 4 93 5 3 kwoyita netuwayaamu kaakati ebimu ku bitwagabye twagabye olugero era kaakati apakuba bayite osobola okujja n'otubuulira olugero gyalidde kisoko olugero lwali lugero lwetwaliseewo nti lindalindako lindalindako otulaba otuddiramu ate atunnyonnyole kale oyinza okuba nga togenda kutubuya lugero kwewaawo nga luzibu gy'oli netuwayaamu ntumanya nti gy'oli eryato tetuvuga tetwevuga ffekka tuyinza okuba nga tuli nga tugolomodde naye nga tulimu ffekka kale mukulu wangi
1: madina lumoso
0: nesiimye okuwuliza
1: omuwuliriza owoolulango
0: munnaffe tusiima byansusu
1: ate nno tovaako n'ogamba nti nseetula era nsula nnindiridde ebyenkya
0: munnaffe tweyanzeege
1: weebale kuweereza
0: weebale kubeerako
1: sooka okwebaza
0: yesebo
1: akayimba kewatandikiddeko ate n'okugenderako ng'omulamwa gw'oliko era gwe kategeeza abakulembeze
0: yesebo
1: abakulembeze beetwalire eddala bulungi ebyabantu omukulu oyo agenze n'agamba nti tolowooza nti baba bakutya nti ate kyekitiibwa kyebaba bakuwa okutya kikitiibwa
0: okuwa ekitiibwa kirala n'okutya kirala
1: wabula ganja bugandi bakuwa ekitiibwa naye okuba mukolo waga nti mwangule mangu akatebe omukulu wuyo atuuse naye okutya obuti bwonna olutuuka ate ne basirika olugero nduweereza buweereza kyalo kyange eŋŋanjo
0: yesebo
1: kituulako kiri Bulemeezi wano
0: yesebo
1: tuwulirize omulamwa ogwo mulamwa mukulu
0: yesebo
1: sebo omukulu oyo wadde asirise mundabire nnyo
0: emwali wano amoga
2: ndi sebo mukulu nalumoso webala okuwuliriza sebo
1: kale sebo
2: esebo
1: kale kandike n'abalala bateese olugero olwo
0: yesebo
1: lumbalankanyeko wadde nnina endala zemmanyi
0: egesebo
1: esebo
0: kale sebo tweyanziza akabye olugero tagenda kulwetantala sikulwanga afuna emitawaana
2: kati waliwo wano omukulu omukulu wange ngobuzito mayike alinateeta ngambye kwali awuliriza
0: sebo tukutumiddeko mwami mayikolo weebale kubeerako ng'otuwuliriza kale onaatubuuzizaako obubuuzi agaali twasiibye tutya sebo bannyabo twasiibye bulungi kale katulaba ayise wano munnaffe wangi
3: mbalamusiza se
0: naffe bwe tutyo munnaffe
3: erinnya nze seremba omu kabuwo
0: seremba ogenze seremba otukoze bubi nnyo agenze okukuba nga ndowooza akasente ate
2: ngawaliwo wano omukulu gwendaba okukwana saalongo ddamulira ne naalongo wali ejjandira mu busiro babeerako nnyo nga bawuliriza e bambi balina n'enteekateeka zaabwe ez'embaga yaabwe era enkiiko zituula buli lwa sande saawa 10 eeggulo mu maka gaabwe wali ejjandira essebo
0: kale maama jaki tukutumidde nobatugamba babeera ntebe eyo ngaatuwuliriza tukutumidde nnyo mutumide nyo mukuru ne mukuru Salongo Kasujja sebo mkutumide konyali Kiganda Mbenda Kiganda Kiganda katuli mukasada Kiganda Musinga atuliza nyo bulungi nyo na babera ko banaffe tubatumide kale kabula bona ayise wano munaffe
3: ero
0: tuli fenna
3: na sherimba mbade bakuza ko bari ko kutufi
0: yesebo
3: mwe bari kuweleza banaye
0: wibale kubera ko
3: nganze ko cyo bukurembeze
0: mm
3: unabanyanyi babe na gamba ko cyango ko miwa waka
0: mm
3: abantu basanga mudiro bonda
0: mm
3: buryo muna gamba ko kigara ta kulika yo tati
0: mm
3: Nebuli akulisa ayolekera mu kisenge.
0: Mm.
3: Weke chingi.
0: Wekebere.
3: Wekebere.
0: Manya waliwo ebitagatta.
3: Kitofu nyo. Gawule jani ye kube kisenge ne kube kisenge.
0: Mm.
3: Kiba waliwo kiba kitagi.
0: Gosanza tunula nafu no tulo.
3: Otyo. Kale bale tumpiko familia ya mu narongo mali ye bitabu zero.
0: Yesebo.
3: Mama Jackie namba 2 ni mama Mary bo namba 3 natumi debo
0: kale se otwe yanziza usango mwana ngabadda achatunula nafulya wotulo mangu nyo
2: gadu yo munga duka kwa linga balinga abaduka kinene kya wanga
0: kibabe unaise wanondo zatufunikire nono aise ku WhatsApp ate tugende mu kitabo cha fe Tokiya ngongento kulabona agamba chi
4: Mwe bali nyo abali ku nkuluze mbabuzizaako basebo anko kyalani nsaba okunsomesaako ku bigambo bino mbiyige bingi biringa 50 naye kanjogeroko bibiri n'olulala n'ayogerako bibiri olwakadde bangi bayogera nnyo nti gundi baamuyisizaako ow'embuya omutaka ow'embuya yaani era lwaki bagamba wambuya kyava ku ky'okumukira omutuuma ow'embuya ekyokubiri abantu oluusi babeera bayomba n'agamba munne n'omutunuli ayinaayina ng'alinga ekyonziira ekyonziira kye kiki era lwaki kyonziira neyanzisa neyanzuke
0: kale anko kyalaani ebuuza ayina
2: bingi
0: naye
2: tagenze mubedda bisasikooyo
0: naye bwagenze n'agattagala agati wakili kazo ke mmeguze ye
2: bibiri byo bebe
0: mbiseyo mbide
2: nzire mwebyo
0: eh
2: wanga akidere mwebe dabisa sika oba mukaja kanyu mekagama anti byo gero imanyi kati omutaka wembu ya muchadondo
0: yesebo
2: ye kaggu nga esoke echo bwaga anti ba mwisiza ko wembu ya kitaba ba mwisiza ko emiggo baba mpije emiggo
0: taka wembu ya kugenya
2: nga lwachi embuga Iyo mutako uyo kagu akulembera esaza lya feini lye kya dundu embuge yasangibwa ngambuya neka esaza zino yachuka esaza zino erika sangati yachuka kumembe gwa Sekabaka mwangu wokubiri nechuko okuva embuya jyali kanedde kasangati nebo yali ekyali kasambuya uyafunire eke kisoke kigamba nti okwisa ko omuntu omutaka wembuya nga mutaka ki ye mutaka kaggo
0: mutaka ye kaggo
2: kaggo
0: ngate obutaka bwe
2: bulimbuya
0: bulimbuya kati gaga ndi bamuyisa ko mutaka wembe ndi bamuyisiza ko kaggo
2: aha
0: oho indoza banna nako otegedde
2: eso
0: kichitegeza mukuru abadde mukuru wani erinya li yako kyalani
2: eso
0: akati yagambye chonzira
2: kati chonzi yachina makuru manji nodi baganti omusajja asoma ngi ngawe ita kagula tunange chonzira
0: nja tufukide chonzira
2: aha echonzira okusoka yadala mubufu obo abategeza ekintu ekisaddakiddwa Nadanga bawongerera amastani kijiti bw'ekyonzira okugeza entenge eyo ng'esaddakiddwa oba mbuzi oba ndiga eyo yayitibwa ekyonzira yegenderera okuwongerera dda amastani ekyonzira mbufu
0: Ango shirani kati akutegedde. Judith Agaba mwebaza mwebale kutuweereza. Naffe kutumidde mwebale kubeerako Judith Agaba. Onagaye kwetu tukuliriza zembera ku Sapiencia mwirunako okuba kumacha kuba kumacha paka sawa mukaga eze ekiro ku pade.
2: Atandika yo kubyemizanya ebikeera ku macha.
0: Munaffe webale nnyo webale dako tubulide manya. Tukutegedde ne sebo tukusiimye. Tukusimide dara.
2: Mba ya unzika.
0: Sebo banya tumusimide dara. Kari, kakati mwami Petro.
2: Sebo.
0: Koli ni ebudo. Sebo koli ni ebudo, tukwebaza, ukubea ya konga ate, otuuliriza. Aono utatandikia wenyini.
2: Sebo.
0: Ulukubanti, tuwa gala, na chitapo cha fenacho, awachirindi li debareme kufira mwao, ngana mwiru wako nachi.
2: Namba bule mamba.
0: Bule mamba. Aono, tulindiri ya wakulichi bafunemu tuwele kede tokia
2: kutu usema kanyo meyoka Afrika anu kwa hita chito nito gumbia nyonyi ketuwa hito mbabi ya ugovulimi nga mwende mtusomela elita bebi enja wumilitu ucha afuulimi Luganda langa katabu kenchia guba na ku kika hiti watokia ngonge nto akawa andiki wumusome saatenga mnabudu lubati gimu kasa
0: kakati wana watugambia ntipakuru mwebale kutuweleza Sentongo Ben wanu Manhattan, New York City, United States. Kwendi nyo wasibu. Munda fetu kutumide konyo nye dala mwami Ben. Mwebale kubera kongo utuliriza. Mwyo nono, atuliriza nga asinzira eri mitala wa mayanja. Kilabela ku www.radiosapiencia.com. Kanawa agalo kutuliriza nga asinzira mitala wa mayanja. Kenda ku www.radiosapiencia.com uja kubanga utufuna bulungi nyo yonewe tukora kwa wano ngo wifuna mbujovo
2: umukulu uche mmanyi yuko tagua programu eno
0: no mumbeja zamu kukusano mkulu Laurensio Lutaya wali muisti landani no wabelako mkulu Stephen Bakumpe ya ambulako sicha amulaba hawa muulilize wa amulabako umugambe munonya
2: kani
0: tugenze kutokia
2: katokirire
0: ngongene
2: era munange dimanse wedde twatandike sura yo 16 egamba anti bulaya noga ya lumonde
0: bulaya noga
2: nga muno mwetwalabira tokia nga ali nyebati yogayo gabungereza ati adani ko kwakalabye misomo je wabula tulabanga maloge alina gali manji nnyo tukoma wali inga toki ya ye uunya buya sanga wafilika wakaga wafundu mbungereza ya be uunya nyo kubaya tugamba ante aomba iba singa na abazungu
0: obugaga
2: awe tu wakoma
0: mama nye naku ya weya batu wala
2: kati katutandike wetuti
0: yesem
2: kubanga watu gambi enti bana balenzi ni bana bawala bavu gange moto kezite magana ate abamu kuboba alina n'amayumba aga golofa nga bana baddugavu bawano
0: otyo
2: nga balinga balabona omukulu Sentongo Ben mwana wawano muzukulu wa mugema naye nga ali mitala w'amayanja gyakakabiza emirimu gye kyokka ng'oggyeko bannamukisa bano okutwalira awamu embeera y'abakaddugala mu Bulaaya si yeyali yeyagaze ennyo obufuna mpola bw'abaddugavu banne tebwandi mwewunyisizza kubanga baali momboze naye ate ekyamujja enviri ku mutwe kwe kwabayo abazungu abavulunkupe
0: yesaati yempale
2: mwana atandasibwa obungi tokiyaya n'atuzibula amaaso n'atubuulira abantu asalooza nti muzungu yenna mugagga muvundu
0: nange ndakula wemanyi Yeah. Nenda kula manyi nti omuntu obeera nga
2: bwalaba langi
0: oyina langi eyo enjeru olifekera
2: gasendo obangaazoga ku miti gwaga bodde bonna ziba zijja kusanga
0: olinaggwa ddanze nga bwe manyi nakiwa buzuzine nga nti awa babeerayo nga nabo beegomba n'abatu
2: wabaayo abyana nabo baabo baayita bampala enyo ya miguwa kale baatulanga ne ku mbalaza z'amaduuka n'ez' ebiro by'emmere ne basabirizaako okulya kino kitalo Bwoyi yanti Amerika ya kudukide Uganda sente bweziti. Loza sente bazibaina bwenda bagaga. Aha, nabaina mwa banako.
0: Yesho.
2: Aram basu anga mu buyumba obuzimbe mu bipapula eranga nekya kwamba oba kya kwebika bawamma biwamme mu bazira kisa
0: awe nyine
2: esebo
0: osimba kati
2: esebo
0: sokero tandike sokero gende tukole ku nsimbi otuko mawo tandikira wenyine
2: chikuru nyo
5: Yote likula, gato jiranze, duwacha abantu balanga bye bakola. Anti, bakastoma baino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gw'omulungi ayagala okufuna bakastoma. Jangu ku Radio Sapiensi ensambya, olange naffe. Si bizibu, okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 Plus biri tano mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba, plus biri tano mukaga, musanvu mukaga mukaga, mukage mwemu, mukaga noti noti. Oba tutukirile kumukutu gwaffe, ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola angena faba Radio Sapiencia, toje kwejusa.
6: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya.

0: Lwaki olulimi lufuuse
1: ekitaka? Tukwebaza bwebaza okwekuumira ku radio y'ekereziya kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama radio sapiensia enkuluzi abagezi ensolo muziki n'ebyemizannyo. Tukwebaza kutugoberera nga tutandikidde saawa zibadde nnya kaakati zino zitambudde kiika ziri 28 zakeegaana essaawa 5 katugenda mpola mpola kanonajja kutusaasira puloguraamu eggweko ate onaabala batandikira awo mu mbeera eyo yennyini tuli mu kitabo tokiya ngonge nto bingi ebyogeddwa mu kitabo kino bingi byakuyiga bingi binyuma bingi bisesa bingi byennyamiza kaakati ekitabo kino ebyokabenabena bye bibeeramu olina okuyiga olina okwennyamira olina ate okunyumirwa n'okusanyuka kale tugende mumaaso
2: obunyuvu bwali tulikya bwennyini kakati munyumi yatugambye bw'ati ditokiya yaffe ensonyi bwe yalabayo n'abasazi b'ensawo abaali ku mutindo gw'ensi yonna
1: muntu ngaoli musazi w'ensawo ngaoli ku mutindo gw'ensi yonna
2: baali basinga kyaka n'ab'omunyendo ab'omunyendo basinga okutenderezebwa bakyakimpadde abo bwe baakutuukangako n'omala ogaanira obusente bwebabanga bazze okunyakula nga bayinza n'okusindiikirizaewo omutaka lukuusi nga teweyagalidde tegetasobola okukutta abo baaddira ku mutendera gwa international kubanga wekibanga gwa nsi yonna tokiya bwe yalaba ebintu nga bino bye yali tasuubira kusanga mu nsi zino zinnaggagga ezitendebwa n'agamba nti owa bw'olaba embwa egoba w'ekiwempe ng'owedde batoyite yali akyakungiriza obwavu ne bagenda bafubutukayo empewo kati nti myamba eri teyali mpewo lyali jjano abantu ku ngoye zaabwe bayambalyanko biikabuuti ebigumu babugume oli bwe yatuukanga mu nju awaabanga akabugumu n'amala ayambulamu biikabuuti bye yabanga yeekapise omulabi yalowoozanga nti kamaanya yabanga ava kusala ndiboota ya mivumba gitwali twenkana ajjako ebikabuuti nga 15
1: nabiwa wali
2: mu biseera eby'empewo eno abantu baanyiriranga ng'ebinya kubanga abasinga baasiibanga mu mayubu gaabwe toki yakizuula nti osanga bamuva bulaaya abasinga tebaanyiriranga lwa ssente wabula lwa mbeera ya budde eyo ey'obutiti gwate oba mu nyumba ng'olyanga omugoye gwe bafumbirira lwaki tonyiriye okumala emyezi 3 nai ogw'empewo bwe gwaggwa aye neefuutuka opereketya w'omusana n'ebbugumu eryanywesanga abantu amazzi ng'ebikere nabiri
1: bulaaya ali ku bulaaya
2: gyali ekyanda ekyo kyaleeteranga emiti egimu okubaaluuka ne gikwata omuliro oluusi omwafiiranga abantu bangi omwafiiranga abantu abangi ne guzikiriza ebyabwe omuliro ogwekoleza gwokka
1: kubaalukawo balusi
2: olw'ebbugumu eriyitiridde musajjawo yafuuyiranga kanwe emisomo yo giggwe era olwaggwa ati ate ng'agiwangudde bulungi newankubadde si yanywamu banna akendo yatandika okuŋŋaanya obubwe ate yadde ewaaboobwe
1: ono gaba bulaya yabwe tebagala kudda waabwe tokiya yakomyewo
2: ayagala kudda waabwe ebyo bizibu byalabye
1: bimumala okubanga addeeka
2: naye tokiya mbudde obwo yali alina omulimu gw'omulungi kati yali tetali nnyo nsonga emusiba bulaaya kubanga yali omulimu weeguli
1: agufunye
2: agulina bamutende sibagala kumongoza naye ku kasente ng'alaba neddaddadda ateegedde okuba ali mu kampuni nga nnene kampuni esobola n'okuweera omuntu eyo togiyita yakusaaga ngaate muweeya bulaaya Batugambye nti nga anaavaayo ng'enkeera yagenda asibe mukwano gw'omukyala omuzungu bwe gwali gwasiza mu kabu.
1: Yafunyeyo mukwano gw'omuzungu.
2: Omuzungu omukyala. Omukyala bwe yabuuza tokiriya ekyali kimuzzaayo akapaalo kityo yaddamu nti mukazi wattu awalungi twaba wannyu bagamba leka mujaguza evuga n'okkirira ebunyulu kanzireyo nnyambeko ku kuzimba ensi yaboobwe siina kyamaanyi nnyo kye ŋŋenda kwongera ku nkulaakulana naye ennyongeza teba ntono bw'atyo tokiya waffe naleka nga mujaguza evuga nakkirira ebunyulu.
1: Akomyewo tokiya
2: ndijja n'ekinyambo byedda bisasika lwaki bagamba nti nga mujaguza evuga n'okkirira
1: ebunyolo
2: ebyo essuula n'emala nayo tugiwunzise essuula eyo ebadde egamba nti Bulaaya Noga ya lumunde eramira wa mukisa tulabye nga tokiya emisomo agiwunzise
1: egye Bulaaya
2: tokiya afuna omukisa ogw'enjawulo
1: katulabe bwakomawo omanyi olw'ekitabo kye twasomako kati ndowooza abasinga basanze kiweddeko Pawulo kiri muttu
2: netwasomako newanu
1: Pawulo yagendako e Bulaaya bw'agenda e Bulaaya akomawo ni Pawulo n'afa nga atagendangako talabulako si mu nsi muno
2: anoonya emirimu egifuuka
1: emirimu egifuuka emirimu emirembe negigaana bw'atyo kale nno n'oli ne Tokiya naye tumusabire katulabe
2: kati waliwo abaddu ba Allah subuhana wa taala bali babiri bawuliza nnyo Radio Sapienza nadda programu ya fen asooka yadda mulimu omukulu Mugerwa Umaru ne mukulu Nkata Musa ate no bombi bawandiisi babitabo bakuukuutivu era ebitabo byabwe mu nja kubireeta wano tubisome tujja kubireeta wano baddu naye bangamba bawuliza nnyo Radio Sapienza naddala pulogulaamu eno eno eyaffe eyakanyumiza
1: awonno
2: tukkiridde mu ssuula y'ekumi n'omusanvu
1: n'omukulu nno akutumidde
2: esewo
1: mwami walakira abeera awo ku St. Eno Junior School
2: ali atya muzzukulu wa Kayira
1: gajuula abeerako
2: esewo
1: ng'atuliriza walakira George William
2: okwombeerako
1: alina
2: kawukaweba nnyo okuyiza omukulu
1: kaakati ne munywanyi waffe ssebo tukutumidde mwami Ronald Ssebuggwawo yaŋŋamba akwagala nnyo nga musajja oyo mugambe mmutumira nnyo era mwagala nnyo
2: nange mwagala nnyo muzzukulu wa muyingo
1: mukama wange oyo akola mu yafeesi waggulu awo naye affe tusinga mutegeerera eri
2: mubyenjigiriza
1: Diamonds Prayer Primary School Budo Kimbejja akutumira nnyo ŋŋamba mugambe mmutumira ebigambo bye binnyumira abeera atambula naga ti olumu nti ntuulawo ne bagamba oba onaawuliriza kikumbe ndi ku muleere tumpuliriza musajja nga munyumya emboozi yessebo
2: amina katugende nage mutumiddeko omukulu oyo ayina okubangula abaana b'eggwanga kakati tugenze ku ssuula egamba nti tendo
1: ssuula ya kumi na musanvu
2: ya kigambo kimu bwe kiti
1: tendo
2: batugambye nti ennyonyi eyajja Tokiya e Bulaaya bwe yamutuusa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe tewaali yali amuyindiridde kumwaniriza
1: ngeyi kyajja kitya
2: ngeyi yajja akapaalo nga gwe bagoba
1: sebo olaba ne kaakano abantu bakya balona ku kisaawe
2: bulungi nnyo
1: ne kaakano naye ate omulembe guli ng'ekika kyonna ekito abuli asobodde okujjajja ne babeera omuntu avudde mu nnyonyi maama
2: nze nakirabako waffe eyo naye njali musini eyomukaaga mbudde nali ndi mu parish ey'embuye oyo bandi faaza yagenda e Italy n'akomawo ale muganda wange nga buli muntu yenna ayagala waki amukwateko mu ngalo awunya amafuta g'ennyonyi
1: fewaffe omukyala agenda Canada
2: esewo
1: tabani yali abeera Canada
2: esewo
1: n'atwala nnyina agenda mulabiko
2: esebo
1: mama na agenda wa
2: Canada
1: yote iribu sa
2: esebo
1: ngagobye akomiyeo
2: esebo
1: tundu shakungana na mtu yegomba kale wakili akwate
2: ko mugabe achali muntu obaye
1: jaja jaja kulika yote ngagala muko
2: atakubira uli ulugwe nkwata ka achali muntu oba afuse chiyalo kuba wageze munsi za bazungu
1: kale
2: kagobele mumaso
1: katoki ya wabanga yete ya mwaniriza mubutufu dala
2: te abantu yabaga te yabagamba
1: naweza kubanga te wali alina busobozi bumunona
2: ku bantu gani enti engeri mulamu we na mwandu wa Peter je ali achali mweliso waliwo omwami omu eyali amusekedde obulungi nga gwabesa besa na mwandu ono yandadde
1: yandibadde bambi ayayana
2: yali ekyagiye yali ali ku sitooko mpya yuke achali achali mumunye yali
1: kitufu kubanga Petero yafiira Kutu yali muto. Kakati mwana mwalo na gazi na ange sija kubibera mwendi.
2: Ya chari kustoko mpia nga kuni.
1: Negu ya besa besa uya genze. Kwa ya akuma kuma babere babili.
2: Esewo.
1: Negu ya genze bulaya.
2: Zo nalimu mwaga isa na mwaga isa.
1: Yali mkuru. Iye. Ti yali tasada kuma. Yali tasawala. Ate.
2: Esewo.
1: Mungeri endala.
2: Esewo.
1: Botunu yomu mchalo nengeri jela bila mwa anono. Yali yafuka muzadde.
2: Yali alinga abira mutabana mukitu.
1: Yayingira mukiti kyo buzadde. Kati nga amulabiranga
2: nga mwana.
1: Nga omwana.
2: So singa mulamuwe,
1: singa mulamuwe, naye nga amulabiranga omwana. Kakati iyo no mwana. Yamulabanga mukiti kya mama.
2: Kya mama. Atajuka yayine yayitana nyina nga nyina yasoko okufa.
1: Kati ngoro enyina gwakola ki?
2: Gwali nawo.
1: Kale no munnange. Tuki yatasitaina kusiuka bisa kutuka.
2: Ake badde kwa mukubirwa.
1: Kakati mwana mulenzi agenda okudda ku butaka.
2: Esewo.
1: Nga mwana nga mulamuwe yafuna damu sekere obulungi.
2: Kirungi.
1: Ko ye nti kangira mbesa besoro ka story. Yeta kulira. Tunalabire
2: eyo. Oya gamba nafa bukalaga. Kali.
1: Ee.
2: Katulabe. Batugambye nti ate ku olwo ne bakamaabe ne bakozi banne baali mu lukiiko tabamiruka olwamalako omwaka ensonga zizo ensonga enkulu ezaagaana abantu okujja
1: okugenda ku kisaawe
2: esebo kale nno ng'avudde mu kisenge omutuukirwa abasaabazi yawenya k'omu ku bagoba b'obumotoka obutono opangisibwa ajje amuwunguleko omugoba ono eyalina bugaalubindi obutaali ko bukwata ku matu era nga yali abusitamiriza ku nnyindo yali munyumya nnyo
1: kakati wadisolalekutuse kakati bugalubindi bwali buti
2: bugalubindi obwo abantu bagalubindi usi babaneka bakwewunyisa
1: nawambala ati nebugwa wano ngacha maso gashudu
2: ado sanga maso gali wabwire nogamba tekati galubindi zina mukasochi nga maso nga galubindi zi wansi wa maso kati nga urobuza nanno mwo kata abantu bafu
1: kale no abo ababuteka kunyino na ika kati ono tebuliko bikwata
2: ngo tuletaga nokusomesa abantu
1: tidi kwanda kubatu abustabiliza ko bustabiliza kati chechecho
2: mungo fawe wayo kusomesa abantu tulino mimo gwa manyi kwaona abana bosa daba na bawala abatini ngalega rubindi azamba ya nechiro
1: kitufu
2: hicho ogamba yi ali na yamba de byomusana
1: byomusana
2: ata byamba de chiro no musanga yo mwatunula wana yenga atunulanga kanyoja akali mutoke ono chichi so abantu betaga okutegeera kubanga bamu bajja kutuuka n'okufa amaaso na tebandi gafudde naye nga bambala galubindi mu budde obutali butuufu katugee mu maaso
1: ono asaddeko obugalubindi
2: batugee nti omwami ono yanyumiza omusaabaze we ebintu bingi ebyali mu ggwanga yatokiya weyaviira mu mmotoka ng'ategedde bingi ebyamwewunyisa ebyali bigudde mu nsi yaboobwe mu bbanga lyamala e Bulaaya Wao bano ba babo yebintu bena namuteya ke jinja. Wota badde. One ebintu ebyawambiddwa.
1: Ire. Otabadde murukangazi izo ziwambiddwa na bachazi nonya.
2: Mpitivu nga mukaga.
1: Account azateddwa ke mvumbo kae ebintu bingi ebili wano.
2: Bichuse.
1: Kwafiri yao sentebe wa district ye Kayunga bena imutera kao
2: na munyumiza
1: baba
2: kya nyumya omugoba nalengera omusajja eyali atunuze nnaku amangu ago yamulagiriza anti musajja wattu genda keri genda keri bakumansulire oddeko akasoko kumatama emeo kugira ebyo natulika naseka Toki ya yebu uza, ikai sisa kanyumiza. Ngata chilaba. Chiafamu uza anti. Sebu, enaku zina abantu. Aba tunuze enaku. Muba mansuri da mazi. Omugoba ya tulika buto. Wabuza bezama lukumukunya. Tege zinseku. Ya tege ya toki ya. Okumansula okupya tekwali kwa mazzi wabula nti gaali mazina agaali gazinibwa kumpi obukunya era mazina ago gaayitibwanga kimansulo tokiya nno waatabadde ebintu bingi
1: bizekyuse
2: baana bawaane baana balenzi abeekejanga obute baafunanga sente nnyingi kubanga abantu baageeyuniranga nnyo yayongera namutegeeza nti emizezeze ngogo gyali gize mu ggwanga nga gireeteddwa obwavu obwali bukudde ejjembe ssaako n'okukopperera
1: aho wenyini
2: sebo
1: kyokukwatiremu
2: kale sebo
1: eke wakitunzi wane egomba
2: sebo
1: emboozi eyongere okukwajja
2: amiina

0: obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga. Nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna.
1: Bino bye wasubiddwa mu program Sagala Galamide.
2: Sebakadde Joseph naye abuuzizza nti ekibuuzo mu butu babuuze mbu yenka yeetaaga ki 2-3 mugumu okulayira. Okulayira weetaaga ki?
3: Nja babuulira kubanga tetusobola neeza ebipande z'omutandiko ziteekako.
1: Embuusi
4: olinajja n'akuteresa ekyeki ekyama kye bw'oyombamu ennaku 2 n'okyogera wagula ne poloti n'ogikweka omusajja n'atagimanya endagaano
2: yiyo obimuwa n'omusajja alaba
4: n'omusajja alaba
2: bannange mulimba
4: mukyuse.
1: Omuziki omuteketeeka obulungi, emboozi, ensonga ezikwata ku muntu wa bulijjo. Monday to Friday, okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku ssaawa nnya ezaakalasa mayanzi. Tosubwa Jacobo ne Kabasa, yenka Daniel Zimu byemizannyo mu pulogulaamu Sagala Galamije. Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
5: Olaba kawumpuli asookedde embuga ng'omanya nti alabika ajja kuzisa ekyalo kyonna. Munywanyi wange weebala okubanga ompadde ekyanya, oli atalina gataba bulijjo kyawe ennoga. Embeera eyo omutaka nzi kizitongwa buzito, nze ntandise okulaaliza enkunyogo. Kakati tutera nnyo okwogera ku kigambo nti mulangira. Bwe njogera omulangira buli omu amutegeera, naye abaffe mubadde mukimanyi nti eriyo n'omuti gwe tuyita omulangira. Omuti omulangira gwe mwennyangu anti toyinza kumala nga gweriraanya, era n'engeri muziwulira nti omulangira mwennyangu. Naye ate era omuti omulangira kiyinza n'okutegeeza omuti ogumera ku gunnaagwo, oluusi gwe tuyita embuukizi, nagwo guyitibwa omulangira.
1: Ebyedda bisasika nga mpawa ddaabiriza.
6: Radio Sapientia.
1: Ukyanyumirwa obuwumi bwa program.

0: gali gawelekeddwa ako akamome kensimbi. Bwe yali amalayo emboozi eno ekwata ku kimansu yabuuza tokiya nti muva Bulaaya kati ensi ekula nandi kyegudde eddalu. Ekibuuzo kino kyalema tokiya okutta kubanga bwe yalowoozaamu bye yali alabye ne bye yali awulidde mu nsi ezaakula edda okugattako omwami oyo bye yali amutegeezezza yafuna entengero tekyukakyuka mpaawo atalikaaba yali ebindabinda ku lukalu lw'abaddugavu. Era ng'erabika nti yali yakukosa nnyo abaana n'abavubuka giyita emiti emito. Emmotoka yamutuusiza ddala ku woofiisi z'abakama be n'abasanga nga baakamala olukiiko lwabwe era ne bamukulisaayo nnyo. Engeri gye yali akooye abakulu baamutwala amangu ne bamulaga ennyumba y'omulimu gye baali
1: bamutegekedde
0: atera awujjaleko.
1: Baali bamwagala bambi.
0: Yali mukozi. Muntu aba omukozi abantu bamwagala. Ng'ate olokoseemu Tokiya atandika okutegeka amaka ge amapya anti atayina amuka mwana yeka mwana yekka. Tugende mu maaso. Munyina tugambye nti ennyumba y'omulimu eno yali nnene ddala yagikulungulamu omwaka mulamba. Bwe gwawera yatandika okulya nga tateredde olw'okulalikira nti ennyumba eno yali ekyayinza okumusigula n'alemererwa ddala okuzimba eyiye. Nga bakama abamu bwe baali. Nayo nno mugwa tuyo okubawulira wawulira atuuka n'awummula ate n'alemera mu nyumba y'omulimu.
1: N'agamba nti nze munzimbire ennyumba ayina emyaka nkaaga.
0: Oba n'agamba nti nze mumpeeyo.
1: Kayina ensanvu emyaka.
0: Nayerabidde nti oba n'agamba nawoola namwandu akaaba banna ennyumba eno ennyumba yaffe. Ngaira bidete nyumba yadde ya mulimu. Yatugere mu maaso. Abakulu bano baafunanga omuliri gw'ensimbi naye ng'ebyaka ezimbira tebibabuulira. Waliwo ng'omu ku bbe yafuna eyafa abaana ne baamulekwa n'abaleka ttayo mu nju y'omulimu. Ne mu Uganda yaliwo naye nga y'omu ku baali basinga okufuna sente nnyingi. Tokiya bwe yalaba ekyo n'alayira nti kikafuuwe okukaddeya mu nju y'omulimu. Era kwe kutandika okunoonya akafo akalungi yeezimbiremu ennyumba.
1: Otyo?
0: Akafo bwe yakafuna yatandikirawo okuzimba kubanga e Bulaaya yavaayo nga yeesibiridde akavanga taakawera.
1: Musajja ali mugezigezi.
0: Ennyumba yagizimbira ku misinde gya kizungirizi ate munnanga ekiremu w'essente ow'enkata azinga. So n'ogizimbira mu wiiki emu ha sente weeziri. Enju eno amakula olwaggibwako engalo ng'omulenzi asiibula nnyumba ya mulimu ng'adda mu yiye ey'obwannannyini. Ayogeyogo kubanga awonye okupangisa.
1: Musajja mugezigezi. Akajja obunaku.
0: Kemanya.
1: Kemanya.
0: Ejjanzi teribuuka na nzige.
1: Kale musajja mugezigezi yakimanya nti alina okwezimbira atakaddiwa ate ne bali bagamba nti ebyabeera ku baatusooka tubibeere nga ebyokulabirako yamanyirawo nti singa neeyongerayo ngenda okufaanagana nga bano ng'alina okuyiya nga bukyali. Kale siula watuliza tugende.
0: Bannange bulijjo bw'omala okusiba entaama zo mu ntooma ate oba okyakola ki mu ttale okugyako ng'olinda ekiyigira ttale nga gwe musota kikuyiseemu omuziŋŋoonyo otegeeza okukubojja. Nange baneekemaliriza okukisimba n'ekiroka kwe kunyuma emboozi n'enyuma kanteregenye nga nzira ebuddu Katonda ne Buganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Ssaabasajja Kabaka awangaale.
1: Otukoze bulungi ennyo nnyini ddala. Era nange bannange munzikirize pulogulaamu ya leero ngifundikire wano tuddiŋŋane nga tuzzeemu Mukama Katonda ng'akkiriza olw'okuna oluggya twongere okuwaya. Mukama Katonda abankuumire mubeere bulungi mweraba.
2: Ne mwedibiriza mutyo obuvunaanyizibwa. yoko nebyo ku 7 byo babo zenja tula
3: tukuzansi afo watujerega jiti
4: okuli nyingi sikugwa madu wetu chobwe tumalizo bwo mu program kanyumisa tusisinkane kubukunuru jya.

0: Uwabarinyo kwena jekumideko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia. Echiro echo na kuruwa lero zirinya ezaka itakusawo mkago gwechiro. Ngabuli jyo kabela katimba kabia mizanyo yenze pade siru mago mvebez ukubela nga kutambza. Tukenda kubela nga tamla fena paka wali kusawa zigenda kubela musambo gwechiro. Erawo wenyini wenjo kubela nga kwasiza Nansera Edward Lubarukovu abirenga kutuwala mu program damwe subi akwise mu nsonga zona ngabuzijjo kubera nga zitambula mbakulisa yo kumirimo ejenja ulo abatambudde ku mirimo noberango yiriba nono nyaka sente ekire kyona kulero mbakulisa yo kumirimo ejenja ulo ngosize waka oyina ko kunganyiza mu nsawo olindo lunaku olwa lero kubanga kakati tuluyingidde kati abamba bade bagambo olwenja netwa yingidde tulunaku olwokutaano tuluyingidde era ne lero kera ngoli gumite ubirenga ononya kumaja buli kimu kibirenga kitambula abali ku mirimu egyenjawulo egyekiro abaana bakola ku masundiro g'amafuta ag'enjawulo abakola mu butale obw'enjawulo manyoyitawe nakasere ekiro ng'abantu bali mu kutambula ng'obuli emisana ng'ebyamaguzi biyingira ekibuga nga buli kimu kitambula ng'olunaku Arsenal yawangulyako Premier League ku lunaku olwokubiri buli we wali oyita ng'oyinza ogamba Kampala misana kubanga ng'ebikujjuko biri mu kubeera nga byetooloola ekibuga kati era bw'oyita mu bifo eby'enjawulo ebibeeramu emirimu gy'ekiro abaana obasanga bali mu kakkalabya waliwo abaana abasiika Rolex n'ekikomanda ab'ekiro abo nno bayamba bakapoba nga ababodaboda era ogenda okulaba w'oyita bw'okkiriza bw'oti endabirwamu ng'obatunuulira ng'abaana bali mu kubeera nga babakolako akawungezi kabere nga kabatambulya bulungi n'ekiro okubeera nga bakiyitamu abakola mu bifo eby'enjawulo nga gw'okola gya kiro nawe nkwagaliza bikutambulye bulungi ate era webali kubeera ng'oliiza Radio Sapiencia mukadde kano omubebezi kasita asonga bamuyita omubebezi owakakakeeru w'ensonga wekyabikira olwona nkubidde by the way waliwo abantu abasiima emirimu gye tukola kubanga waliwo kyali wange bamuyita Mark naye ali UK eyo nga Beni UK gyali Mark anoonyeza okuba Arsenal yawangula ekikopo paka olunaku lwaleero wanfunye naye amaakinze ebigambo bulijjo bye njogera ng'awuliriza naye nga talina access waayita kubeera ng'angoberera agambye omubebezi wakiyimirirako n'ogamba Arsenal ejja kuwangula Premier League n'otakoma okwo omupiira gwa Bournemouth n'ojja n'ogamba guno omupiira gwe gugenda okuwa Arsenal ekikopo Man City egenda kuwangula era Mark UK obubaka mbulabye agambye omubebezi kenkwate ddoola bibiri nzikusindikire naye singa otaddemu ka euro naye waayi omanyifa abadde bafute tumatira kati ddoola nayo nnene naye ssebo era owulira omutima gugamba singa kabadde ka euro oba ka paawundi ddoola ssebo ddoola bibiri mba njagala kuyingira 80,000 Mark webale nnyo webale kubeera ng'owuliriza omubebezi n'okubeera ng'ogoberera akatimba ak'ebyemizannyo agambye omubebezi gwe wekka gwe yalengera akakakeeru n'ogamba kiggwa ku lwakubiri era ne kiggwa ate ndudde nga nkugoberera abandabire bonna b'oli nabo aŋŋambye waliwo Jeff babeera bawuliriza Radio Sapiencia Mark ani omulala message yunga tetambula agambye kuliko Jeff wa Jeff mbadde mu kibiina twegatte ne Jeff naye ng'ataddeko kwezo ddoola ebibiri kuliko Jeff ni omulala wano message nga yeesibye Ronaldi ne Mukasa bonna bali UK mwe bali kubeera nga mugoberera omubebezi n'okubeera nga musiima emirimu munnaaye ate era bagambe etasiima awo kizitongwa buzito yajjo ddumalayo olwo naye kale mwe bali kubeera nga muliza Radio Sapiencia n'okubeera nga mubadde mugoberera embeera yonna nga bibadde gyetambula kusaidia eyo kale bwetyo bwetugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero tutambula ne 22bet nkulawo account osobole okubeera nga osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi Shangu nyo kubira ngo gulao account gena musimu yo. Wogenda ku internet. Oja kuteka 22bet.ug website ya fe. Eja kubira ngo jao kusimu yo. Gendo wali chigambo register chinyi game. Juzambi bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. E namba ye simu. Kati wali awagenda promo code. Oja kubira ngo tekao akatimba. Awagenda promo code oja kubera ngo tekao akatimba. Then nyiga mu kigambo register. Oja kubera ngo sibane 22 bet embera yona ebirenge etambula. Options zisona ku mipira nadala okubera ngo siba ku makona, osiba wini, osiba over, nsiba batebi. Simanya live ni play. Abasawa bajanja baba sambi kisawe nabo basibako. Asiba ku card byonoja kubera ngo bisanga ku 22 bet. Oli ziri waguru. Abazanya virtual games zigaba kiralu wali 22 bet kasito berango sibisa buvunanyizwa ate rango weza 25 okudagu so yembere iyo kati no abagizi basi no basitude nkundi wali wano siwankambo ekyengera agambye omubebezi naffe twagala kukola ko tuina group ya fano ku Sunday party eyo lokubiri yagwa kati waliwo eri gumite bwe siwankambo tujja kwatagana. Ii, Sunday chiru unji mbira free. Tambla ne timu yange ya bantu nga mukaga. Urumu nga basatu wavana. Kastola wanga, kastola osindika pini. Asa wanka amba gamba, ato mbebezi, tuwa gala tukuweyo na wembuze namba. Ogenoji sali, jasiri mwagizi wase no. Jasiri musime usimi. Siwagira timu yone ya Premier League. Ombebezi tawagira timu yone ya Premier League. Ya denemu. Sendi mugoberezi wa kapira na kanyumirwa. Neje mpagira terimu Premier League. So, wetu wetu joku weranga tambla kusaidi yeyo. Abasipa ni 22 bet mberenga musipa na vunanyizwa. Atana weza aviri mwetanto krizwa kuwerango siwa. Ate waluone vana vampita kupate indala. Zinopate zina guwayo. Nete banete tugenda kukama. Amanyo tukagenda tugwa mukamwa. Uruwa pate. Kale. Katu yungereyo. Tulawe vintunga vigendo kuberanga bitambula. Gwe na jusinzi kuberanga uliza omove bezi. Era nawe atumbude Radio Sapiencia. Mukadde kano. Nga wiviri mkuberanga bitambula. Jusinzi kuberanga uliza. Kakati. Waluwe mimo vitandiso kuvayo kuchikopo. Cha aseno kuchiwa angula. Ebye unisa. By the way, omutendesi wa klabu ya Arsenal ayitwa Mikel Arteta. Niyo wabipange, wabitufu. Na yejine mikutu wa jifunia zino story giri gundi. Omutendesi wa timu ya Arsenal ayitwa Mikel Arteta. Arsenal egenda okwangula chikopo kuluna kolo kubiri echiro. Arteta, ompira gwa Man City mbu gwatuuka kugwa. Ngatamanyiwe guwede. Ate toyo. Era chigambi wanti. Waliwe nteka teka. Ngae mwalaba video zezenja uru. Tadala mwabali social media. Naba ina smartphone. Mwalaba video. Abasambi ba timu ya Arsenal. Ngavira wa kuboru uguru. Nuku waga. Muge mweyonge genda maso. Era. Bajira bila wali. Mchibuga London. Kutraining ground ya abwe. Colony jebala bila game weyo bona jebala kunganira kakati Mikel Arteta yali omuku ba staff abayina okubeerawo okubeera nga balaba omupiira ogwo n'ogugoberera nga basambi omu abalaba mu video nga bonna baali bagoberera omupiira ogwo nga gugenda maaso ogwa Manchester City ne timu ya Bournemouth kakati mbu omupiira guba gubula eddakiika 20 ogwa Manise ne Bournemouth okubeera nga gutandika. Omutendesi wa klabu ya Arsenal wessa wazina aitwa Mikel Arteta. Nawuliranga vibe yeri wansi nnyo. Ndoza ng'omusajja omukulu n'agamba kino tekiba kyebikiro nga tetugenda kuwangula kikopo nga Manise egenda kuwangula omupiira guno. Mbu ng'awulira vibe ye kiride naye ng'atalaba abasambi be vibe eri waggulu. Kati Arteta kye yakola kwe kubeeranga abagamba kengira nzizeeko kewaka ngebule dakika 20 mpira gutandike ngabasambi bonna bekunganyiza balinzi okubeera nga balaba omupiira ogwo nga bagugoberera kati ati tanadde ewaka mukudde ewaka nga n'okulya nga vibe te oyo teyeetegeera wulira vibe ye eri wansi nnyo kati teyagala kubeera mu bansambi nga vibe ye eri wansi ate abasambi vibe yali waggulu nnyo nga bawagira omupiira ogwo n'ogugoberera kyekyamuleetera okubeera nga adde ewaka kati bwe yadde ewaka bwe yatuukayo n'agamba omukyala kangende wali mu garden nkume ku kyoto njote bwe kiba kisooka mba muyinayo kkoko naye ku nnyama awo mu friji muleete engira neeyo kyera ku nnyama nga ndyako mpolampola kati ate ekyamulemesa okulaba omupiira n'abasambi ate bwe yatuuka ewaka omutima ne gumugamba nti genda mu garden mugade nti waliyo TV nga ziri munda kati ye nabagamba kinkumye wano ku kyoto ngira njota kaliro nga bwe njokya neeyo ku nnyama bwe ndyako ngere wantu wana abeera kakka akeeru ng'omubebezi bwe yali akalengedde wano akawungezi nga mbagamba kaakati ateta musajja watu omupiira teyagulaba nagamba kengu esonyiwe omukyala n'abaana bo ne bagoberera omupiira omukyala n'abaana ne bagoberera omupiira nga bagulaba era omupiira ogwo olwaggwa ate tawamanyira nti Arsene wangudde ekikopo mutabani we yeyasooka alina mutabani we bamuyita Gabriel ali mu ttiimu ya Arsenal ey'abaana abatabali wansi w'emyaka 18 mwasambira kati omupiira olwaggwa yalaba mutabani we omukulu nga ajja dduka ng'akaaba n'amugamba daddy ekikopo tukiwangudde ekikopo tukiwangudde agenda okulaba nga ne batabani we n'abaana b'abalala babiri okuli ne mukyala we nga nabo bajja n'essanyu eri ekika ekyawaggulu ennyo ng'omupiira tagulabye awo kwe kumanya nti kirabika kiwedde naye ate kati yalaba mupiira gwa Man City teyagukubako yadde eriiso te yeddira eri neyeekumira nadda mu bubabicu n'akuma ekyoto neyeeyokera ennyama nadda mu garden n'asirika kati ne bali nga balaba omupiira tebaayagala muwa nnyo update paka ng'omupiira gumaze okuggwa era we gwamala okuggwa ne bajja nga bonna bali mu kujaganya omwana n'omukyala nga balaga buli kimu kiwedde ekikopo bakiwangudde kati mbu jjukira asula kumpi ne abasambi ba ttiimu ya Arsenal we baali bakuŋŋaanidde okulaba omupiira kati ng'awulira olwogo olwo luli waggulu nnyo n'amanya nti kiwedde n'amanya nti kiwedde nti kaakati abadde agoba omubbi siripa ekutuse siripa yakutukira awo manisite siripa yaabwe n'ekutuka manyi waliwo enjogera egamba abadde agoba omubbi siripa ekutuse kaakati siripa ya Manchester City yakutukira awo naye ate tambu teyagulaba yali waka naleka omukyala n'abaana nga balaba omupiira ye neyeekumira ekyoto n'adda awo n'akiringa mpolampola nga wayokya ku byokulya bw'alyako yalaba mwana nga ajja amugamba daddy kiwedde tukiwangudde ekikopo jjukira mutabani we Gabriel ali ku Arsenal ento eyabali wansi w'emyaka 18 kati awo n'amanya nti omutabani olaba zzaako aba nga alimu essanyu ekiwomereza ekizaala enkenku nga mukifo essanyu livuddemu amaziga n'agamba kakati kiraka kiwedde kati awo naye kwe kutandika okubeera nga ajaganya obuwanguzi bwa ttiimu ya Arsenal obw'okuwangula ekikopo ekya Premier League mu mbeera nga bwe yasobola okubeera ng'etambula ngenda kukubuulira ebyaddako ng'ateta amaze okutegeera nti ekikopo kiwanguddwa era nkubuulire okujaganya gye yakukomya masoka awo kaakati nga tuli mu kaweefube ali mu kunoonya akajja omanyi nagambye ne nanseredo li luba lukova agende wali ku koodi y'omubebezi abeere ng'afuna emipiira wano tewali kusaaga njagala buli muwagizi wa ttiimu ya Arsenal abeere nga buli mwagizi wa ttiimu ya Arsenal ayingire wiikendi ng'ayina maziki babeere nga bakuyita taata maziki naye oliyo omugagga waffeeyo nga ye twamukazaako oli ataata maziki nga buli womusanga akwokya zike takuwata nooti ndala yonna nga akwokya zike gwe buli womusanga bwoti gamba omwebezi kyekiga olukwata mu nsawo ajjayo zike Netumutuma tata mazike. Kati no mwagizu wa seno, uina kubera omwagizu wa seno wa mazike. To ina kuata noti ndalo, ina kubera ngo kuata mazike. Kasito vera ngo kubera ombebezi. Nabagambia tulikuka wepuwa kubera nga tufuna mazike. Agagenda kubera nga tuisa mwikende, kubange vikujuko, bigenda kubera vya maani. Kyo ino kuro, ina kubera ngo kubera ombebezi, ino gena kutuentu beti no vera ngo siva, ulichimu no vera ngo chitambuza. Kasito vera ngo weze miaka bili mweta noku da guru, gwengo jia kukodi nga tube pira mpola mpola. Kasito vera ngo sibisa vuna njizwa. Na gambi eziko usobolo diku wata angu sivye bitani nukua tama zika asatu. Usobolo kusibolo kumi nukua tama zika ana. Katubade tuteza mazike gafe wali wali akawungezi. Amazike gafe getubade tuteze kubadeko odibibiri. Over satu. By the way, emipire ejo kubadeko Club Bridge okola over 5.5. Club Rouge kuwete bili bili. Ove yote kute. Ya 5.5. Mugemu ya Club Rouge. Ove yote kute. Ya 5.5. Mugemu ya Club Rouge. Kwa detu muteze. Ukwe ranga akula over. Ya 5.5. Wakumye kugoro nya. Nechibe ranga chizikiri rao. Mwodi bibiri ya fe. Nekuwe rako timu ya St. Patrick. Timu ya Patrick Thistle, ya Scotland, yukula over ya 3.5, guwe DMM, neta jukoze. Kuyo neta jukoze. Mwanyina gamba, utambla no mbebezi, wetu ya tuwa tulide, then wechiga na chiba chiganyi. Katia unaone chiberanga chiganyi mumbereyo. Kati, baka apulisiti ya fair, abade ya ordinary, nga kuliko timu ya Alcranes, walimu guangere Iceland, yukula over ya 3.5. Gwede biri biri over nebirange kuti. St. Marren yokula over ya 2.5. Gwede mwemu. Gwene kubiranga kutu yeyo. Ogwene kubiranga kutu yeyo. Nabagambo mbebezi abera gumite. Mbebezi urokubacha akula chitegira abera gumite. Wetulia tulia. Elawe chigana ziani gama chigani. Katia unaone wabiranga wagani. Kati njagalabu ya ulirizo mbebezi mchilo chino banaye zino risiti bili ezo kumacha mchiva. Nye kumacha kulokta ntukera kulia sente visere visinga. Kulokta nukumacha tukera kulia sente visere visinga. Aba Manchester United dinaba gambi. Banabasaji abali mbaji ogambu nno babozi sama soani. Simanya babawe vienda temulia kunyama. Namwe mwewe eriremu. Wachiri nao veremu na zizike eririo. Erijo kugulire chenyanja nao vere gumite tulia vienda. Iii. Tuyo za masuwani gaba sajuru kuwa baga laba kuwe kunyamaneta. Katinga na boye bapiko kuno nyezi kola pati. Gwenawo ino kubera gumi tene weberiramu noverango funa kumipira. Nogenali 22 beti noverango siba. Na bagamba buli wavera ya bau stueria echa wago berire mbebezi mchimanyi. Wike wede muju kila kuro kuna rwa wike wede. Abau stueria wetu wateka yutu walia alibadi ne ordinary risiti bili. Nga tuiti demba Australia. Na gamba buliwola bantino wali ya Australia. Chovola bane alibadi olo mkage tuwa nyo sende. Tupeda tuita nyomba Australia. Aba Australia nyina yomu saja wange. Chigato wange. Oyali gumite. Yowacha sinzo kuva ama pesa nga gajanga wetu gatumi. Mwa Australia yeyo. Katinjaga labu ya ulizo mbebe zogende kukodi oberengo ufuna. Alibadi jenta deko. Erikemi pire satu. Jizanya kumacha wa Australia. Banda ya wa Australia ludengu ngobele lango chimanyi batu wa sende. Jagalove rengo kwa siso mkisagunu. Tunonya maja. Kakujoga mui kendi. Ntade odi nsambu ku ordinary na wa Australia wagenda kuzanya kumacha. Zino risiti bili zikera kuzanya kumacha nkugambie. Wike wedewe naleta wa Australia boka. Tualia alibadi netulia ne ordinary jona jazanya kumacha. Abajuke risiti ezo bili muzijukira. Wike wedi. Oromukaga, buli wamukaga tukera kulia chi. Alibadi oromukaga. Echi singo tulisa alibadi oromukaga kubanga mpitira mba usweri. Yabata nikalu wakutanu, paka luamukaga. Jizanya kumacha. Katinjaga la goe nari mkumpuliriza. Ogende kukodi ya berengo fune mipire ejo. Njaga la fune risiti ezo bili. Mipire satu, ejiri ku alibadi. Ba usweri ya boka. ne odi nsanve eri ku ordinary baustweri yabuka gobo ina bitanu byo botekam bobo ina 10 byo botekam bobo ina 10 biri zo botekam kasitoberango sibana buvunanyizi bango wesa 2.5 okudagu chojjo kola ojja kunyega sita 2.17 sita bisatu munya hash wobo ita ojja kunyega sita 2.17 sita bisatu munya hash bobo siba sibana buvunanyizi atana weza habili mweta ntokilizwa kupira angu siba saga la kera kunga mantio mbebe zogambie alebadi yali de nzenga saji sanzeyo jiza nyakumacha jijeyo katikatikati okweri nda sivuti jayo alebadi erike mpire satu jayo ordinary ezanya na yo kumacha aba usweri abo kamwe tuitide aba usweri ya yocha sinzo tuwa saint mwisiri jiza nyakumacha kasitokulia ntino ndeta aba usweri yomanya ukulia ebitundu chienda munana kuchikumi kuba kuli kumpi wekwata akemfisi ko ino kateke mgera ku 22 beti oberengo siba kodi elista 2.17 sita bisatu munya hash oja kunyiga sita 2.17 sita bisatu munya hash wobo itao nyiga sita 2.17 sita bisatu munya hash bobo siba siba na bufunanyi siba hatana wisa habiri mweta ntu krizi wa kupera angu siba kusita 2.17 sita bisatu munya hash bobo itao ya kunyiga sita 2.17 sita bisatu munya hash awa ustweri ya basatu ku alebad awa ustweri ya babiri ku ordinary bakula ordinary just over bills kola odinsanvu nkugambi agobere domu be bezi buli wen kugamba nti enkera tulina ba usitweri yomanya nti ezo lisiti zingaba kumacha mateka at least tuli akemu butumu kwata ko odinsanvu eri kodi nali chiba chiwedde butumu kwata ejiri ku alebali chiba chiwedde jo najizanya kumacha kyenyinzo kugamba gogenda ku kodi oberengo ofuna empire ejogera ku 22 beti oberengo siba tuberenga tube birampula ampula kodi elista 2.17 sita bisatu munya hash wobo ita uja kunyika sita 2.17 sita bisatu munya hash bene yuke agambia mbebezi kuchioko ze season yeno nange ntademu dola chikumi ugenda chiraba ha abana base nunga muwanise bango abana base nunga muwanise bango bene yuke agambi guwa tugamba kuroku bili akaunge zinti kiwete tunabana nombi ate guna bakuzanyibwa kakati ya undabye muri gumite beni yuke na yagambi kakati abana be yuke batabuse abana be yuke batabuse bagamba kakati ombebezi ye yalangirya na agamba ekikopo chiwedde kale kakati nga tunonyeza pate kugambye wa mani utofuna noma gwe nawe weberelemu abasajja tebakozesa ebintu uyingira odi nsambe eri ordinary ujione alebadi jizanya kumacha aba Australia kastoria nga benangiri tumanya nti awo chiwete obo manyawo enzolo kuchizigo kweri lumba tuberenga tubebera agamba da simba teo nalizana webali kubera ngo uliriza wali wano chali wange ya sindikide message akuwa message ulumu zechanga yise ku WhatsApp wano na inga laga guberira uluona agambie kuendi nitatade kuma nyage kati yao ya wasi ndisa jiro chitu walomu naku wajitoteka kuma nya no gamba kuendi wano na ye tubebere Julius wale kubera ngoliza radio sapiensa no guberira mbebezi na ya agambie kuari abibira numubebezi mpola mpola kale tutusoke tunonyaka jia genda uberengo funa alibadi genda uberengo funa ordinary giri mpire vili jikola ordinary genda wali 22 bet uberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza habili mwetanto krizi wa kuberengo siba kusita 2.17 sita bisatu munya hash wobo itao ja kunyiga sita 2.17 6 3#. Tubebere kusika 2:16 6 3#. Ubo itoberengo ufune mipira. Kugambi ya bauswari yaba na abo kumacha. Bali ku arebadi. Thene ku ordinary. Ku ordinary kulike mipira. Bili jikola odi nsambu. Gendo berengo jifuna. Arebadi kulike mipira 3. Genda na jobe rengo jifuna. Abasiba katambla. Abasiba chibimba. Abasiba VIP. Mpira juna joko ejiri. Uja kuberengo jifuna kukodi yao. Tuberenga tambla mpula mpula. Ngabe tuina kuberanga tambla. Kusitabi vili kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash uboita. Teka mwa kemfisi. Kuodi nalikuliko odi nsambu. Evita anu bijaya kasende. Evita anu. Noru kumi. Bire takasente. Kwesiba kasente akemfisi. Toku atamusente ya vizibu. Sibisa buvunanyi ziwa. Kasitobe rango weza vili mweta noku daguru. Bebira no mubebezi, tubebere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash, wubo itao. Oja kunyigasta, bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash, wetuba tuita. Nenda kubako mbwaka buno katono, theni wenzija. Tumalize story ya Mikera Ateta. Ya mazewe chea cha miaka habiri mwebiri kutimia aseno mkubuliri. Ulivonyo lobuta laba mpira. Negugwa ni wamugamba ugaminti aseni wangu de chikopo. Chiche chea diride katuje.
1: Erinyi muteri kwayo, teri kuzikiza, wenyigine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumile bie mizanyo, awatari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho, nevacho sports za 22bet, njumile wa crash games, owa casino, ne slots, buli ruzanya, guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio wongo, betting anobwe gendeleza, wabamiaka habili muetano, na ukuda waguru.
2: Fetching the Munyakatunya Senior Fama.

0: Bye. Ensuru yung siki, nebye misanyo. Radio Sapiencia.
1: Sapienza.
2: Sapienza yo.
3: Sapienza.
1: Sapiencia.
4: Radio Sapienza, no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Radio. Uta uliriza katimba kebye misanyo.
5: Wabari nyogwe na chajia kumideko chenda mnyakutonye zenya Radio Sapiencia tukiatambula na katimba kebye mizanyo uchiali nepade serumagomo webez tuchiave bera mpula mpula ne 22 betting abe tambula gula o account osoburo kuberango siba ne 22 bet changu nyo kuberango gula o account genda msimu yo uogenda ku internet uja kuteka 22bet.ug website ya fe ya kuberange jao kusimu yo gende wali ekigambo register chini game juzambi wa kusaba ukuli amanyago nini namba yo e namba yeyesim kati wali awagenda promo code oja kuberange utekao akatimba awagenda promo code oja kuberange utekao akatimba then nyigamu chigambo register oja kuberanga wigata ku 22 bet ensonga zona ubirengo zitambuza atanaweza habiri mwetandu kriziba kuberanga usiba chokana wasiba berango usiba nobuvunanyizibwa kusaidi eyo asiba berango usiba nobuvunanyizibwa embera yona ebirenge etambulanga bwino kuberanga etambula kali atanafuna ku mipira genda ku kodi ubirengo ufune mipira genda ku 22 bet ubirengo usiba bobo siwa siwa na bufunanyi ziwa tuberenga tutambla mpla mpla na bagambe tunonya sente za kuberanga zituisa mbikujuko vya weekendi kastobera gumite noberango siwa na bufunanyi ziwa ngoweza habili mweta no kudaguro jagenda kukodi ya berengo funa kumipirejo tuberenga tubebira mpla mpla kastonyi gasta bibiri kumina msambu sita bisa tumunya hash ujio kuberango itanyi gasta bibiri kumina msambu, sita, bisatu mwenye hash. Waluwa ngambi wano, mbebe zimbadenzi gulao ne promo code, ne confirmation code. Wogenda kutentu betu walio kugula, wogenda kugenzi musimu yo, wogenda ku internet. Nubiranga, uteka mu 22bet.ug. Website ya peja kuja kusimu yo, genda wale chigambo register chini game. Jizambi wa kusabo kuli amanyago. Nini namba yo e namba yeyesimu kati wali awagenda promo code oja kuberanga utekao akatimba naye abasinga mu buzabuzibwa nyo wakati wa promo code ne confirmation code eja kusimu yao era we batezo ogenda wali wali akagambo send message noberanga okanyigamu baje kusindikira confirmation code kusimu yo jiteke gende wali ekigambo promo code nyiga wao mka box kitekeo teka waka timba kakati yao nyiga mchigambo register auja kuberanga wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambla kugambi entade odi nsambu ku ordinary kuliko odi nsambu over biri ba ustweria rikodi ya we mojimanyi odi nsambu over biri ba ustweria mumanyi rikodi ya we ku late ku alebadi kuliko imipire satu, then kodi nali kuliko over biri, zikola odi nsambu. Lisiti ndela zona kweziri kudoketi, okuli akatambla, okuli VIP, okuli HBimba. Lisiti zikule mbede mwe biri, zezigendo kuwe langa zizanya kumacha subuhi. Ale bad, ne over biri ziri kuodi na riba Australia. Umanyi, over ziba dekule eti bali. Na zoni notubu zeka tono msaji okwira nga tumia sende kuwanga utu HTN yetu wa mutumia over ya 5.5 guwede gulimu golo tani guwede satu biri chitegeza kubuze mugole mu okwira nga kutuwa sende chintu cha over chino mali badde mchia kuata kweka stobe rango siwa ka sende hake MVC ngo siwa na buvunanyi siwa chintu cha over chino mali badde mchia kuata katinga over ze biri ziri kuordinari nga zikola odi nsambu zizi no over ziwa de zikola odi bibiri wakila bruji guwede biri biri tuwa wade wala nyo no kubira nga tulia sendi ogwa utwa chitiguwe de satu biri. Tetuba dewa lana kubira nga tulia sende. Katiwe gama anti ndese over biri zikola odi nsambu ziri kuordinari. Yonaji zanya kumacha. Wegenda kukodi oberengo ufune mipira. Wegenda kutentu beti. Oberengo oteka mwa kemfisi. Tutambule mpola mpola. Bobo siba siba na bufunanyi ziwa. Atana weza aviri mwetanto krizi wa kupira angu siba. Kusaidi yeyo. Kale tube berengo njiga sita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ojia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ubo itau. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ubo ita. Gena kutwentu beti oberengo siba. Atana we sabiri mwetanto krizi wa kuperango siba. Atena wa siba. Berango siba na ufunanyi siba. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Ubo itao. Tuperenga tutambla. Ujia kunyika sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Genda kutwentu beti. Obebere. Tuperenga tubebere ampula ampula. Odi lusa. Odi 70. Eriku ordinary. Kwale bali kulike mpire. Satu. VIP kweri, ekibimba kwechiri, nakatambula kwekali. Teka mwaka mfisi kuna kwa ina neobo ina bitanu, biobolumba na vyo. Ainoru kuminawe lubolumba na luo, echikuru kubele angu wangula sendi. Genda kutwentu beti oberengo teka mwaka mfisi ako tubebele mpula mpula. Kode lista biviri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wetuba tuitaa utu berenga tambla sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Wobo ita. Kakati mikera ateta. Bwelaba guli gutio. Ngabana yabale seri bajaganya. Famireye. Bama zomu mga mandi. Chikopo asene chuangu de. Uluvanyo la Manchester City okubera ngerema. Eremeru okuangule chikopo. Okuangule mpira kwa Bournemouth. Cheyakora. Olokubera nga teyalaba mpira ogwo. Na abakyali awo ng'alaba captain we ayitibwa Martin Odegaard nga musindikira ka video nga mugamba boso oli wa jangu vibe ekutte wano watulese kati ateta kwe kufuruma na agamba kati kenumbe kengende mayukemu kubanga ekikopo tumaze okubera nga tukiwangula. Nasoka nagenda na joini nga basambi niwe viranga bajaganya era ya unzikira na imu night club kubange sanyu liali rinji olwe yembele yaliwo. By the way babade akola interview eno alazenti ya yogira kona basambi wakati womwezi ugo mwenda nugwe kumi nga bagamanti singa mulemerero kwangula Premier League buli kimu kigenda kubera kiganye. Wabuli chimichi kina kupate chia ina lugendo wano kutimi ya Arsenal. Ebi aviva gamba wakati wa mwezi kwa mweda na ugwe kumi. Ngaochi alie mipira mingi. Kwe gamba angalaba anti. Nomuli mwe kujia kubeda murusubo. Ile chalari kawatachi ina mbongobo. Indi singa Arsenal demiru kwa angula Premier League. Nomuli mwe kujia kubeda murusubo. Mutende saiti wa mikera ateta. Kati ya chunacho yaba dachi ina mbongobo. Mumbereyo. Kakati. Chiezi zako. Ya tetono. Ya kubide. Omutendesi wa timu ya Bournemouth. Nga mwebaza urumu limogo ya kola. Okubera nga. Bakwata Manchester City amaliri. Arsenal neberange wangula. Asa unewe rangi wangula Premier League. Mbu ya mkubide na mugamba. Mkweba za. Ya kubide Ariola na mugamba. Mkweba za. Uropa fagana nobu sajja. Nobu lemesa. Umanyi Andoni Ariola. tagenda kusigala ku team ya Bournemouth campaign yenu yala zenti agenda kubera ngachita na ye atitayamu ebazza na mugamba we bale kunkwatira busajja mu devu no nyamba ko kubera nga mpangula ekikopo ekya Premier League erambo bade tebogera nga ko bifo guno gwe mulundi ogwasose atita okubera nga akubira Ariola mtendesi wa team ya Bournemouth ni wabira nga boogera ku simu nembu ema bigabade tebogera nga ko buli omunga abera bibiye buli omunga munnala bamulabe tebanyumya niyo mulimo olwawe dde na agambo wai ke nkubira omusajja olwokusatu ku makya yakeera mukubira namugamba omulimo gwe wakola mulungi tusiima buwongerwa ng'akubira omutendesi wa ttiimu ya Bournemouth olw'okuyambako oba olw'okwanguya omulimo Arsenal n'ebeera ng'ewangula empaka eza Premier League so yateta oyo ye gemu teyagiraba yali waka mu garden nga yekumidde akalira ayota nga linamukweyokera ku byokulya ebimu atwaliriza akawungeezi mu mbeera eyo nga ebyatambula ku saidi eyo kale tugenda gina mukumulamu ko nga tetunagenda njagala gwena angoberera wali mu kuwuliriza Radio Sapiencia ogende wali ku kodi oberenga ofuna emipiira genda ku 22 bet oberenga osiba bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba nabagambye tunoonya sente oba tunoonya sente za kujaganya mu weekend kubanga weekend kigenda kubeera kya kabi nnyo weekend kigenda kubeera kya kabi nnyo njagala buli mwana abeere n'amazike njagala nga bw'okwata mu nsawo ojjayo zike ate gwe atandikirwako gwe ali mukuliriza ombebezi nkugambye buli wenteeka y'aba Australia ku makya abo babeera gumite batuweera ddala akasente kati ntaddeyo aba Australia abo ku Alibad kwebali giri empiira esatu ntaddeyo over bill ku ordinary era aba Australia giri empiira ebiri giri ku ordinary gikola odi nsanvu egyo emipiira gy'okumakya giri batutandikirako kubanga njagala Friday nebeere gumite tubeere nga tulya ku sente genda ku kodi obeere ng'ofuna empiira egyo genda ku 22 bet obeere ng'osiba bobo sibasiba na buvunaanyizibwa bwe tofaayo okuwata akasente ak'enfisi konna k'olina k'oba oteekamu kugamba nnyo nti newooba oyina bitaano by'oba osiba oba oyina 10 lw'oba osiba tubeere nga tutambula kasita obeera ng'osiba na buvunaanyizibwa ng'oweza 25 n'okudda aggulu ojja kunyiga 6217634#. W'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217634#. Bobo sibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ku 6217634#. Tujjeyo Alibadi ba Australia bokka bwe basingiza okubeera nga batuwa ku sente ku Alibadi kuliko ba Australia basatu ku ordinary kuliko overs biri ezaba Australia genda obeere ng'ogifuna emipiira egyo gizannya ku makya n'olwekyo kyova olaba nkulemerako nnyo nti gijjeyo kati genda ku 22 bet teekamu akemfisi tutambule kodi eri 6217634#. VIP kweri ordinary kweri Alibadi kweri katambula kwekali n'ekibimba kwekiri byonna bifune bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate naweza 25 okkirizibwa kubeera ng'osiba ku 6217634#. Ojja kunyiga 6217634#. Katubeko mubaka buno Dennis Jie tugende mu kitundu ekisembayo Alnassr Cristiano Ronaldo bukyalubanga lwa mindi Cristiano Ronaldo Alnassr awangudde ekikopo kye ekisooka ekiri meja ku ttiimu ya Alnassr kanzije
2: eri emirimu teriggwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet, osigalenga ojumira ebyemizannyo aho watali komo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots, buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo, betting nga n'ogwegendereza, waba myaka 25 n'okudda waggulu.
3: Fetching the Munyakatunya senior from

yatikirwa yamagwa olw'okutwagala ennyo. Ampuliriza, gwe nange buli lwe tumalawo eddembe okwagalana amazima ekisa